0: time the country has staged the games, since 1958 at Tokyo and 1994 at Hiroshima, and now with Aichi Nagoya serving as the main venue. Witness the excitement and the action of the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026, this September 10 to October 4, only here on Signal.
1: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
2: Let's get it on!
1: Ang bilis tumakbo. Hoy! Hintay mo!
3: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
1: Ano?
2: Sumobra pa!
4: You choose which ingredient.
5: Mabukas pa tayo mga kakatay.
4: Anong gagawin mo ngayon?
6: Pantikim lang.
4: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
1: Suka. Ay! Are you okay?
4: Medic? Do we have a medic?
6: Oh my God, ayaw nang tumigil.
4: Feel of pressure!
1: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi? Naku, patay na!
4: Mystery ingredient, Mr.
6: Alam, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
1: Oo, aabot yan.
4: Kaya mo ba magluto habang hinaharap? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
7: Bawat galaw para sa Pilipinas. Pilipinas, samahan niyo ako sa Asian Games. Lakas ng Pilipino.
8: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamig ang katarungan.
9: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
8: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: FM. Ang ating pumakapanaya, mga kapatid, ay isa po, siya po ang kauna-unahang babae na kasama ng MILF delegation para nga po dito sa negosasyon tungo sa kapayapaan sa Bangsamoro Region. Mahaba po ang kanya pong listahan, ang kanya pong ika nga po'y kwalifikasyon, pero basically po, siya po ay naging abala rin para nga mabuo itong Bangsamoro Transition Commission, including yung pong pagbubuo ng naturang batas na lumilikha po dito sa bagong Bangsamoro Region at ilang pa pong mga pangyayari habang nagkakaroon tayo nito pong munang interim na parliament kung saan po siya po'y na-appoint din bilang miyembro nito at ngayon po nahalal siya. Ano po, siya po ay MP-elect na miyembro po ng parlamento sa paparating nga po na Bangsamoro Parliament sa October 30. Nasa ating pong linya si Attorney Raisa Jajuri. Assalamualaikum sister, good morning po and thank you.
1: Alaikumussalam, magandang umaga po kasamang Ted and DJ Chacha at sa lahat po ng inyong tagapakinig at tagapanood.
0: Madam, sorry po kasi kulang ang tatlo, dalawang apat na oras para natin matapos po itong napakalawak po na paksang ito. Pero gusto ko lang po nga itong himayin po muna doon po sa mga punto ng magbibigay din po ng interest at kaalaman sa amin sa sistema po ngayon ng governance dyan po sa BARM. Una po sa lahat, ma'am, kayo po ay nahalal sa ilalim po ng regional party?
1: Opo, sa nung election natin nung September 14, just earlier this week, at mag-assume po ng office ang mga na-elect sa October 30 for the first regular Bangsamoro government.
0: Okay. At dahil nga po kayo po ay naging interim member of parliament, bahagi na po kayo sa mga naipasang batas ng parlamento that maybe that will govern ano po ito pong governance dyan po sa BARM region. Unahin ko lang po, attorney, meron po tayong local government code, di po ba? Opo. Meron ngayon tayong Bangsamoro local government code, right?
1: Yes,
0: okay.
1: Po.
0: Okay. Sige, ang tanong po muna namin, ano po ang relasyon nitong dalawang ito para po sa usapin halimbawa ng mga gobernador, vice governor, sangguniang panlalawigan, etc. hanggang sa barangay level, sa usapin po ng kanilang poder vis-a-vis the power of the prime minister, I'm sorry, ng punong ministro po ninyo, chief minister po ninyo sa Bangsamoro, including yung inyong mga minister ng ilang pong mga departamento, ma'am.
1: Well, una po, siguro i-premise po natin, Sir Ted, dun sa constitution, no, na nag-aalaw po na magkaroon ng autonomous regions sa Muslim Mindanao and also dapat sa Cordillera, pero yun hindi pa napasakatuparan, no, pero dito sa Muslim Mindanao ito na nga po tayo, and therefore it is allowed by the constitution, given the histories and struggles of the people in these areas. And creating the Bangsamoro region also entails with it providing them autonomy in terms of governance. So while we do not take out the LGUs, nandito pa rin po sila mula probinsya, lungsod, munisipyo at barangay, meron pong another layer ng gobyerno na hindi pareho sa ibang rehiyon where you only have administrative regions. So ang level of government lang sa ibang rehiyon ay yung national government and then yung yun na nga, yung probinsya, munisipyo or lungsod at saka barangay. Dito sa BARM, meron kang national government pero meron din pong regional government, no, not administrative region. And then you have the local government units as constituent units in the region. So meron pong mga kapangyarihan na ibinigay sa Bangsamoro region na siya po ang mamamahala. Pwede po nating sabihin na instead of national government halimbawa enacting laws for these LGUs, it will now be the regional government that has the power to enact laws, no, to set out policies, programs, and then appropriate funds, no, for these programs. Okay. Yun po yung naipanalo natin during or nating dalawa, no, ng national government at Bangsamoro or the MILF and the MNLF na may ganung layer of government. So, unlike other regions, meron po tayo sa Bangsamoro na parliament, which is the legislative, which exercises legislative functions. And then, meron din pong chief minister, tulad ng sabi nyo, at may gabinete si chief minister.
0: Okay.
1: So, unlike other regions, meron pong another layer ng mga polisiya, mga batas. Ang budgeting po for the different programs, hindi na po national government nag-emanate yung pagsasubmit namin ng appropriation ng budget kada ministry, pero doon na po sa parliament.
0: Okay.
1: At the same time, iba po yung forma ng government natin sa BARM.
0: Apo, yes,
1: parliamentary nga po, kaya apo, chief minister ang tawag at may members of the parliament.
0: Apo. Pero ma'am, sa ilalim po naman din, attorney, ng local government code natin, meron po naman din basic autonomy ang mga LGUs, di po ba, no? Kumbaga, they can enact their own local ordinances, mga sangguniang panlalawigan ng mga panuntunan. So sabi po ninyo, ang regional government natin, ang BARM, ang inyo pong parlamento ay meron din pong ganong poder. So how do we harmonize, halimbawa po sa usapin, no? Sa city, dito po kasi sakop po ninyo ang city of Cotabato, Marawi at Kalamitan. Paano po yung kung sila po ay nag-impose ng kanila pong mga permits, mga fees, mga taxes, pati po ang lalawigan vis-a-vis doon po sa inyo pong kapangyarihan din na gumawa ng ganong uri po ng panuntunan?
1: Tama po yun. Meron pong, hindi po natin tinanggal ang kapangyarihan ng mga local government units sa BARM na mag enact ng sarili po nilang mga ordinances, no? As provided not only in the National Local Government Code but even in the Regional Bangsamoro Local Governance Code. So naka-enumerate po ang powers ng LGUs. And isa pong prinsipyo na nakalagay din sa peace agreement at sa BOL, hindi po nadi-diminish, no, yung powers ng LGUs even if they are part of the Bangsamoro region. Ang ilang powers po na ine-exercise naman ng Bangsamoro government ay nakasaad din sa isang national law na ipinasa rin ng Kongreso, yung Republic Act 11054. At naka-enumerate po doon ang mga kapangyarihan niya. And therefore, under these powers, pwede rin po siyang mag-enact ng mga batas. So halimbawa po, meron po tayo under RA 11054 or what we call the Bangsamoro Organic Law. Kunyari, power na mag-enact ang parliament ng batas patungkol sa mga vulnerable sectors. Halimbawa, meron po kaming IDP law or batas para sa karapatan ng mga internally displaced persons. Meron din po siyang kapangyarihan, may priority codes pa nga na nilagay sa Republic Act 11054. Kasama na po dito ang revenue code, which is the power to generate revenues, including imposition of taxes. Nandyan po ang administrative code, ang civil service code, ang local governance code, among others.
0: Okay,
1: no?
0: Sige. So attorney,
1: may ibang set siya ng rights or powers, and then may ibang set naman din po sa local governments.
0: Ako po humihingi lang ng pangunawa at paumanhin, ano po, attorney, kasi nga gusto ko lang pong ilagay sa konteksto nga na paano nga po yung harmony, no, ng LGUs vis-a-vis the regional government and yung parliament sa usapin po halimbawa nga ng tax imposition and collection, no? So kapag huba, halimbawa po may negosyong papasok po sa BARM area, at pagkatapos po yung negosyong yon ay obligadong kumuha ng permit sa local, lahat ng permits, no, including yung mga environmental compliance permit, kasi obligado rin po yan under the local government code at ang ating po kaukulan po na batas ng kulpo sa kalikasan, at yung mga bayarin nila. Kapag ho ba sila may ganun na hong panuntunan, yun ho bang parliament natin, yung regional government po, dapat pareho lang kayo, o yung sisingilin po nitong LGU na bayarin ay may parte ba ang regional government natin? Paano po yung harmony ho nito? Sa usapin po ng fees muna and taxation para po doon sa pagbubukas ninyo ng pintuan sa mga investors ninyo.
1: Opo, meron pong different sets of powers, no, on taxing powers ang local governments, and meron din po sa region. Ang sa region po, binubuno pa po ng interim parliament sa ngayon yung revenue code.
0: Okay.
1: So doon po mas magiging klaro ano yung mga taxing powers niya.
0: Mm-mm.
1: Pero as much as possible, hindi po natin sinasapawan yung powers din ng LGU. So kunyari, okay, yung mga business permits, hawak pa rin po yan ng local government units, as provided in the Bangsamoro Local Governance Code.
0: Okay.
1: So hindi po natin sinasapawan. Kunyari, real property tax, ang sabi dun po sa Local Governance Code, sila pa rin po ang city ang pwede pong maglagay ng ganyang powers, magpataw ng ganyang taxes.
0: Okay.
1: Pero hanggat hindi po niya ina-exercise, kasi napansin po natin na may mga LGUs na hindi talaga nag-exercise ng power na ito. Ang nakalagay po doon sa revenue code na binubuno pa, bill pa lang po ito, ay ang gagawa niyan, ang may power na niyan na mag-impose, ay ang regional government until such time that the LGU exercises that power to impose real property tax.
0: Okay. Ito po.
1: So, yung pong hindi po natin sasapawan.
0: Okay. Apo. Yung pong ito, ngayon po kasi ang kapalit ng ERA ay itong NTA o National Tax Allotment, no? Ang bawat lalawigan ngayon at city may NTA na corresponding computation na nanggagaling sa national government para ibigay sa kanila. Dito ho ba sa BARM law na ito natin, meron na po, may kukuning share maliban doon sa ano ho, sa block grant na provided for by law, no, na merong obligasyon national government bigyan kayo ng block grant. Dito po sa NTA, hingi ba ng parte ang parlamento?
1: Hindi po, kasi nasa constitution po yan na dapat ang share ng LGUs doon sa national taxes would be given to them directly, no? At hindi po dumadaan sa Bangsamoro government ang kanilang share sa ganyan as NTA.
0: Okay.
1: And in fact, yung ang Bangsamoro government meron ding share, no, bukod po sa block grant, sa mga taxes na nai-impose, halimbawa, taxes ng mga businesses sa loob ng BARM, pwede rin po na ma-impose, ay may share po, no, ang local government. So baliktad po, hindi po kami kumukuha ng share dun sa NTA, pero dun sa share ng BARM, meron pong ibinibigay sa LGUs.
0: Oh, so paano po 'yan pag nag-operate na po kayo officially po, ano? Well, ngayon po kasi ngayon interim, no. So paano po 'yan? Halimbawa nga, yung kikitain ba ng sabihin na po natin ng Maguindanao del Norte, yung kikitain nila, hihingi ng parte ang BARM regional government
1: from taxes po?
0: Oo.
1: Yes po, hindi na po.
0: Hindi na.
1: Yung mga taxes po na makokolekta nila under their own taxing powers as provided po sa local governance code na isinabatas ay sa kanila po.
0: Okay, solo nila 'yon.
1: Opo, solo po nila 'yon.
0: Ngayon, paano kayo?
1: May ibang set ng powers ang BARM.
0: Oo. So, saan kayo kukuha ng inyo pong pananalapi para po sustentuhan ang operasyon po ng regional government maliban sa block grant? Yun lang po ba yun? Paano?
1: Opo, meron pong ganun, na merong block grant, no, na 5% ng national taxes and customs duties na receive ng national government. Pero at the same time, meron din pong binigay na powers, no, ang Bangsamoro Organic Law as provided din dun sa peace agreement ng other sources of revenues. So kasama po dito ang pag-impose ng taxes, As I said, it's a different set of taxing powers. Hindi po kukunin mula sa power ng local government.
0: Okay.
1: Pero pwede rin po kunyari sa utilization of natural resources, no? In the Bangsamoro. Pwede pong sa Bangsamoro government i-exercise niya ito.
0: Okay, sige.
1: Yung mga revenue sa shares ng share in national government taxes, meron din, aside from the Black Grant, pwede rin pong may dividends from Bangsamoro government owned and controlled corporations kapag nag-establish siya ng GOCCs.
0: Opo, opo. Attorney, yung Black Grant niyo po ngayon, 94 billion po for this year?
1: Opo, more or less, ganyan
0: okay,
1: po.
0: Okay, 94. At taon-taon po yan, obligado ang pambansang gobyerno na magbigay sa inyo ng allotment, depende nga doon sa kompitasyon, ano po, na 5%, kaya ninyo, ano po, right?
1: Opo.
0: Okay, sige. So, doon sa inyong sinasabi na meron kayong sarili po ninyo na taxing powers and specific po na maaari niyong buwisan, hindi kaya ito maging problema po ng mga possible investors ninyo? Wala hong magiging double taxation dito? Sisingil na kayo, sisingil pa yung LGU. Magdadalawa ho sila ng taxes.
1: Well, as much as possible, hindi po natin gusto yon. Although, that is still allowed kasi iba po yung taxing authority, no? Ang double taxation na pinagbabawal ay kung it's coming from the same taxing authority. So, ibang LGUs, ibang taxing authority sila, ibang taxing authority ang BARM. Pero we don't want to put additional burden dun sa mga entities na gagalaw po dito, businessman yan or ano. So, we're trying to work on a revenue code that will not impinge or impose additional taxes.
0: Okay.
1: No? Opo, the same taxes ng LGUs na ini-impose.
0: Opo. Public works natin, meron kayong sarili pong Ministry of Public Works, di po ba?
1: Yes po.
0: Okay. So, may DPWH din po tayo. Okay?
1: Yes po. Opo.
0: So ang pagkukunan po ng pondo ng public works ninyo, automatic sa Black Grant manggagaling.
1: Yes po, as one source of revenue.
0: As one source, no? Kasi nga yan, Black Grant, nandiyan na yan eh. Paano po yung mga proyekto sa mga lalawigan na hawak ng mga congressman, yung DPWH projects na iyon? Ano ho ang relasyon nito sa usapin po ng pag-identify halimbawa ng tamang proyekto? Kasi baka yung congress, with all due respect sa mga politiko, no, baka yung congressman di ba kung saan-saan niya lang gustong dalhin yung proyekto, pero kayo ho naman tingin niyo, kasi kayo nandidiyan naman talaga po, mali yung proyekto. I mean, how do you harmonize that situation?
1: Well, una, meron po tayong mga mekanismo kung saan nagiging plataforma po para sa pag-uusap, continuous na pag-uusap sa pagitan po ng national government at Bangsamoro government. So, meron po tayong infrastructure specific, no, na intergovernmental body for infrastructure. At doon po dapat nilalatag din ano yung mga plano sa national, anong plano din po sa Bangsamoro. So, especially for national highways, national bridges, and among others. Yan po ay DPWH national na. So, ang ginawa po yata nila, naglagay po sila ng project management office for the BARM para po sa mga national projects in the Bangsamoro. So, hindi po namin tinatanggal yon, no? In fact, we will welcome yung, at nakalagay po sa BOL yan, na dapat continue pa rin na merong mga infrastructure na popondohan at i-implement po ng national government. So, may pag-uusap po para po maging klaro yung plano ng national at ang plano rin po ng regional government.
0: Opo. Hindi, kumbaga, dapat ano ho kayo, no? Meron kayong harmony doon sa mga proyekto na ilalatag nung district congressman at saka ng inyo pong Ministry of Public Works. Dito po, sa usapin po ng mga proyektong ito, kailangan pa ba magpaalam ni Congressman sa Parliament bago ako magtumukoy ng halimbawa ngayon dyan sa inyong BARM area? Meron dito sa DPWH budget, 100 million, multi-purpose building, ang dami nito. Meron pong 20 million, etc. Pag ganito na mga hindi po ito highway, Opo, ito po yung mga multi-purpose building. Kailangan po bang magpaalam ni Congressman sa inyo?
1: Hindi naman po ganun ka-stricto. But we talk to... Kasi yung mga projects na yan, hindi naman si Congressperson yung talagang nag-i-implement, no?
0: Oo.
1: So meron po tayong equivalent na mga departments sa national.
0: Mm-hmm.
1: Yun po siguro ang nakakausap.
0: Okay.
1: Not necessarily si Congressman, but
0: Apo.
1: Ilalatag nila ano yung plano na ni-recommend ng mga iba pang mga personalities like members of Congress.
0: Okay. Yung pong inyo pong health services, ano po ang papel ng DOH sa inyo pong Ministry of Health?
1: Sa ngayon po, merong mga DOH-retained hospitals dito sa loob ng BARM. So, tuloy pong ang DOH ang nag-ooperate, no? Nag-manage, nagpopondo. Pero otherwise, yung iba pong health facilities sa loob ng BARM ay under the MOH. So, pinopondohan po ng Parliament through the annual budget
0: Opo.
1: Ang MOH para po ma-operate niya itong mga provincial
0: Opo.
1: Hospitals, district hospitals, RHUs, and even health centers ng Opo. Barangay.
0: Sige po. Alam niyo ho, alas 8:24 na. Ang dami pa ho namin gusto nga klaruhin dito. Very interesting ito ha, para maunawaan natin yung structure, no? Yung pong forma, structure at pagpapatupad nga ng BARM law. Ma'am, ito na lang po, no? Meron ho kayo diyang anti-dynasty provision, di ba, sa inyo pong Bangsamoro law?
1: Opo.
0: Okay. Ano po ang inyong provision? Ano po ang nakasaad dito? Briefly lang po, yung pagbabawal po sa degree noong pong magkakamag-anak.
1: Dun sa ating electoral code, ang pinagbabawal po ay within the party, hindi po pwedeng magtakbo ang magkakamag-anak within the, I think, second degree ng relasyon, whether by blood or affinity. At ito po ay papatupad starting the elections in 2028.
0: Okay. So, second degree consanguinity and affinity doon mismo sa parlamento, meaning kapag meron na pong kinatawan, ano ho ito, meron na pong nakaupo na sectoral rep o kaya district rep and yung pong party rep, dapat yan hindi makakamag-anak within the second degree na yon. Ganun po.
1: Opo. And okay. Even I think sa LGUs within the same degree ay kapag sa loob ng sariling level of local government ay hindi rin po pwede ang mga magkakamag-anak.
0: So starting 2028, dito pong mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, cities of Lamitan, Marawi, Cotabato, in effect na itong anti-dynasty law.
1: Opo.
0: Oh, so hindi sila pwedeng sabay-sabay manungkulan o pwede po namang sunod-sunod?
1: Hindi na po natin mapipigilan kapag hindi at the same period under the provision of the law. Yung pagtakbo po ng sabay ang...
0: Ang bawal.
1: Oo,
0: okay.
1: Dahil posible silang parehong manalo.
0: Okay, opo. Pero ma'am, yung pong ang next parliamentary election po natin ay 5 years po ba? Di po ba?
1: Yes po.
0: Ang inyong term, right? 5 years. So, ang next election po ninyo ay 31. Pero pwede ho bang yung mga gobernador, mayor, vice mayor, mga naglingkod sa LGU, pag natapos ang term nila, lipat naman ako dito sa parliamentary. Pwede po 'yon.
1: meron po tayong inilagay din sa ating local governance code.
0: Oo.
1: Na ang isang evil po, I mean, 'yun nga 'yung perpetrate ng
0: Go ahead, ma'am.
1: Ng same ano. Sorry, it's a legal term. I mean, it's used in legal parlance.
0: Of course. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
1: Oo. Hindi naman sinasabi kong even, but that's the problem we want to address ay yung kunyari si halimbawa local chief executive magsa-slide down to vice And then another person from the same family will become
0: governor.
1: The local chief executive. Nilagay po natin yata yan sa ating local governance code na hindi pwede pong mag-slide down. Kasi nga, yun lang yung, kung yun lang ang purpose nun, no? Para maging seat warmer or siguraduhin sa kanya pa rin sa susunod na election ay magsa-slide down po siya.
0: So, okay. Paano po, pwede ho bang ako ay si Governor A ay nanunungkulan ngayon pero yung aking misis ay papasok sa partido ng parlamento o maging district rep? Sabay sila, pwede yon?
1: Sa ngayon po, yes. Pero of course, the regular parliament which will sit starting October 30 may review all these provisions and may strengthen them as they see fit.
0: Okay, sige po. So, sa ngayon po, pwede rin na kung sakaling noon maka 3 terms na ako sa LGU o sa district congressman, punta naman ako sa BARM district.
1: Opo.
0: Pwede rin?
1: Yes po.
0: So, yung intent and spirit of the law.
1: Yes, kasi I think we, as I said, meron na pong panimulang mga steps ito.
0: Okay, opo.
1: Pero pwede rin pong palakasin pa ng new government if as they see fit.
0: Sige po. Sige ma'am. Ma'am, lastly, ano ho, yung decommissioning po ng MILF forces natin, kasi po ang report nga 65% pa lang ang nagbaba ng armas. Ito ho kasi sinasabi nga na talagang, ano po, hindi pa ho ito katapusan eh. Ito pa, start pa lang po tayo eh. Para ho talaga ho magkaroon tayo ng kapayapaan, malaking bagay daw po yung decommissioning po ng mga armas. Ano po ang inyong balita sa MILF?
1: Well, ang good news po ay nagkaroon na po ng appointment ng new chair ng GPH in the person of the Secretary of OPAPRU, si Sir Mel Sarmiento. So, posible na pong pag-usapan yan uli. Kasi ang naging antala po ay yung medyo kabagalan ng ilang parte, no, ng part ng decommissioning and part of normalization. Hindi po nakakahabol. So, decommission tayo ng decommission, pero yung kunyari, socio-economic programs para po sa mga na-decommission, hindi po nakakahabol. So, meron lang po siyang nakukuha 100,000 na tatala siya as decommissioned combatant, pero hindi po natin siya nabibigyan ng totoong pagkakataon para talagang maging civilian. So, ang sinabi po ng MILF, kung ganito po kabagal, ay intayin po namin na makahabol ng kaunti, no? Yung mga socio-economic programs, yung CAPS transformation, among other things.
0: Opo.
1: Para po, when we decommission, totoo pong magkakaroon ng oportunidad ang ating mga decommissioned combatants na maging civilian na po, productive civilians in their communities. So, itong usaping ito, pwede na pong mapag-usapan ng mas malalim uli ng mga panels, no, ng government at MILF since meron na pong uling chair, no, ang panel ng government.
0: Okay. Cha, may tanong ka ba? Pahabol lang po galing kay Chacha.
2: Yun pong binabanggit ni Manong Ted kanina about anti-political dynasty law na meron na po ang BARM. Meron na pong ano, naghain ng bill para tanggalin na yung restrictions dyan sa anti-dynasty law nyo. Ang binabanggit nila, Congress lang daw po or national government ang may karapatan to define kung ano po talaga yung anti-dynasty law.
1: Well, we know that risk, no, that anyone can file questions sa Supreme Court. We will wait for the Supreme Court decision, pero we assert our power dahil ang paggogobyerno po sa loob ng BARM, nilagay din naman po sa BOL na nasa powers din po niya, including disqualifications.
0: Okay.
1: So, paninindigan po namin to, i-argue po rin namin if needed sa Supreme Court dahil gusto po natin ng magandang governance. No? Ang battle cry nga dito sa BARM is moral governance and I think ensuring that the constitutional provision on anti-dynasty can still be exercised by the government in the Bangsamoro to ensure that there is moral governance po dito.
0: Okay. Mm-hmm. Kasi ano?
2: Ang naghain po ano din mga BTA members last May, attorney?
0: Oh.
1: Yes, I think yes. Uh-oh. Uh-oh.
0: Sige nga. Kasi nga ang ano dito, ang prinsipyo dito, well, si attorney, is that ang saligang batas, sinasabi nga, ito yung decision ano, ng Supreme Court, di ba? Congress, di ba? As defined by law sa Congress. Pero sa saligang batas, binibigyan mo din ng autonomy nga eh, itong region na ito. When you say autonomy, kalayaan, di ba? Para sa kanilang sariling mga panuntunan din na naaayon sa batas. Eh, hindi naman labag sa batas ang pagsasabatas ng anti-political dynasty law. Hindi ba? So basic din, kapangyarihan nila, yun ang ating paniniwala dito. Mabuti pa nga kayo na una eh.
2: Nauna na sila, oo.
0: Hindi
1: so,
0: ba?
1: So pwede pong halawan ng pag-aaral, no? Ng kaalaman or learnings, no? Dito sa barn, kasi nauna na po tayo.
0: Opo, opo. At saka it will defeat the purpose ng maayos na governance dyan kung sa inyo mismo, maglilipat-lipat lang yung LGU ng mga kingdom nila, dadalhin naman sa parlamento. I mean, di ba, attorney, di ba? Hindi natin gusto mangyari yan sa barm.
1: Yes po. So, aaralin pa rin namin. Kami, nag-aaral din po.
0: Opo.
1: But at least may first steps na po tayo dito sa Bangsamoro.
0: Salamat na marami. Sige po. So, ma'am, salamat na marami. Hindi pa po tayo tapos dito, no? We also learned so much this morning at kami po'y aantabay and sincerely, we hope na ito na nga po ang simula ng lasting peace sa Southern Philippines. Thank you po, MP.
1: Thank you po. Inshallah. Assalamualaikum. Magandang umaga po sa
0: Thank
1: inyo
0: you very much. Yan po ang ating nakausap si MP Member-Elect ng Bar Parliament, Attorney Raisa Jajuri. True FM. Tayo po sa isyong ito'y makialam, makiisa at umalam. Ano po sa mga pangyayaring ito dahil ang nangyayari po dyan sa Bar ay kabuuan na po, ha? Kabuuan na imahe ng Pilipinas. True FM.
3: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
4: B1079 Red Horse Beer. Masarap, swabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: B1079.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
5: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
4: Walang kulay, walang kinakampihan.
6: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
4: At wala rin inaatrasan.
7: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa mga
8: sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
4: Susugod sa bagyo.
9: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
4: At anumang dilubyo.
10: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
4: Balita man sa lansangan.
11: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
4: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
12: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
4: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
13: Mobile Journal, Amy Achanza po.
14: Arles de los Santos po.
15: Denise Valdesanto po.
16: Ben Taninki po.
17: Las Paredes po.
18: Jeff Rivera po.
19: Julie Baiza po.
20: Kayla Makanta.
21: Mary Mon Reyes po.
22: Mariela Pascual po.
23: Halid, ako para balita.
24: Bawat galaw para sa Pilipinas. Pilipinas, samahan niyo kami sa Asian Games. Lakas ng Pilipino.
25: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
26: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
25: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
27: Pilipinas, sama-sama tayo. Sigaw nyo, suporta nyo, puso nyo. Sama-sama tayo. Lakas ng Pilipino.

0: Market, Karyedo, Cubao, Recto at Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isetan Supermarket. Shop at Isetan! See Mechanics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 257911, Series of 2026.
1: True FM. Happy birthday kay Tatay Nono Ladingan sa kanyang 67th birthday tomorrow. Tatay, happy birthday po Tatay Nono. Happy birthday. And dali muna ha.
2: Naku,
1: yung lalamunan kong may iritasyon.
2: Oh.
1: Ngayon, ito ang aking solusyon.
2: Oh.
1: Camusil throat spray. O diba? Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, at ang Seniol is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you, Camusil, ha? Ikaw talagang aking lalamunan saver.
2: Nako, partner, usong-uso yan ngayon. Ang daming may sakit ngayon.
1: Mo?
2: Abay, syempre. Oo. Ay, gusto mo bukas mag-spray din ako sa harap mo.
1: Kundi, babawiin ko.
2: Oo. Pagka ba naubos, lagi mo ako bibigyan.
1: Tamang oras, alas 8:40 na. Hatid sa atin ang Boss Max 3 Coffee. Thank you, Boss Max. Panalo ka sa harap magkape. Alam mo na ta.

0: Kung ilan po dapat yung threshold dito sa conviction for BP Sara Duterte? Ano po ang reaksyon ninyo na doon po sa tatlo, sa apat na mga dating judges po na ipinatawag, yung mga amicus curiae po natin, eh pabor po na po pwedeng baguhin yung threshold doon sa voting?
1: Okay. Ma-clarify lang ng public, BJ Chachap, just please me to respectfully, please allow me to respectfully correct you. It's not on Monday po, baka kasi isipin ng ating mga listeners
0: na Monday. On
1: the 23rd pa, on Wednesday next week po yung oral argument. Now, as to your question, wala naman pong comment ang depensa, and really, at this point, we would rather not comment kasi po nga, may oral argument pa kami ngayong 23, di po ba? So, dyan na po namin ilalahat kung ano po yung position namin, ano po yung argument natin, at sana makinig naman po yung publiko, at of course, makikinig naman po talaga yung impeachment court natin.
2: Oh, that will be interesting, definitely, no, on the 23rd. It's going to be Attorney Michael Powang. Hindi naman siguro sub judice yan na malaman namin na si Attorney Powang inyong representante dyan.
1: Yes, it's not sub judice, but I don't think meron na po yung defense team kung sino talaga ang argue actually certain. Hindi pa naman siya decided. It's a developing matter. The defense team is still currently preparing, but I hope certain hindi po kasi namin pwede ma-disclose.
2: Okay.
1: And I hope you understand kung sino po talaga kung yung mag-oral argue on Wednesday.
2: Opo.
1: Abangan na lang po natin.
2: Yes, opo. Yes sir. Thank you. And again, ano ho, mas maganda mapakinggan natin ang panig po dito ng defense para po sa ating kaisipan magkaroon tayo po ng timbang ano ho na pagbabasehan, defense and prosecution,
1: yes,
2: sa oral arguments. Okay, attorney, salamat na marami po at huwag kayong tatanggi sa aming imbitasyon kasi po ito ang chance para mapakinggan po namin ang inyo pong panig.
1: Yes sir. Pasensya lang po. Ayaw lang po kasi dahil namin i-discuss ngayon yung argument namin kasi syempre mag-argue pa kami sa korte. Pero maraming salamat po. The defense team sincerely appreciate your invitation. And we'll always attend your program po, Manong Ted.
2: Salamat. Thank you, attorney. Salamat po. And thank you and regards to everyone. Salamat po na marami. Thank you. Defense Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular. Sila po ay nandoon sa mahirap po kasi defense sila dito. And kung nanood ka noong Amici, ang sabi ni Justice Panganiban, disillable, distress in the word is in the first syllable. It's Amici. Yun yun.
0: Salamat po.
2: Amici. Nasa unang syllable.
0: So hindi pwede Amici. Amici. Ganun dapat.
2: Amici.
0: Amici.
2: Yun.
0: Hindi pwede Amici.
2: Oo.
0: Para tayo, medyo mas malambing Amici.
2: Meron tayong niya programa dito.
0: Alin?
2: Amici ko.
0: Ba, okay ha. Alam mo yun ha. Oo. Amici ko. Amoy chico yun. Amici ko. Kay Attorney Chico, Amici. Amici. Hindi pala Amici.
2: O eto mga kapatid, tanungin natin ito. O yan, nasa mga DDS.
0: Ako, baka di pa kayo masaya niyan. Kasi sabi nila, ang iksi yata nung kay attorney. Eh, hindi wala rin. Baka masubjudice din eh. Kailangan lang talaga natin update.
2: Sa mga nag-aaway-away ngayon sa ating group chat.
0: Ay, meron ba?
2: Ito, mga DDS. Ito na naman sila. Tsaka ito hong mga loyalista.
0: Oo, ano daw pinag-aaway?
2: Nag-aaway-aaway kayo. Oo, panay ang inyong bad words sa gobyerno at nanunungkulan. Ako, magtatanong lang ako ha. Eh, sino ba binoto nyo? Abangan po si Attorney Melvin Matibag. FM.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle and...
4: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin.
5: B1079 Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: To see that energy, that exhilaration, one more time. We are ready. Let the dreams begin. Imagine One Asia.
3: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
4: It's important to always check.
5: Voila!
4: Check your facts.
3: Dito lang yan sa Kitty Explorers Kita Kids.
6: Para bigyan ng mukha ang balita.
7: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
8: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
9: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
8: Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
10: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
8: Walang kulay, walang kinakampihan.
11: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
8: At wala rin inaatrasan.
12: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
13: Sa ilang lugar dito sa mga dumangol.
8: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
8: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
8: Balita man sa lansangan.
16: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
8: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
17: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
8: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Bautisancho po.
21: Ben Peningi po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Macanta.
26: Mary Mon Reyes po.
27: Yaya Pascual po.
28: Halimbawa!

0: umaga. Habang inaantabayanan po natin si Director Attorney Melvin Matibag ng NBI, ang oras muna, partner, hatid yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. Bisitahin nyo rin po ang kanilang Facebook na araw-araw. May live selling ng alahas para makita nyo pong ng mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. At sa oras na ito, nasa linya na po natin si Director Melvin Matibag. Meron lang tayong mga ilang katanungan. Dito po sa sinasabi nila na nire-review daw po na 100 projects dyan sa Davao na may kinalaman kay Congressman Paolo Duterte. Binabanggit nila around 47 projects daw ang may red flag.
1: Sa district lang ni Ginoong Duterte.
0: Yes. Eto nga po, linawi natin yan kay NBI Director Melvin Matibag. Director, good morning.
2: Magandang umaga po, DJ Chacha, at siyempre po kay Captain. Magandang umaga. Talag po ng tumapangkilig sa inyong programa.
0: Good morning.
2: Isang magandang umaga at maraming salamat po muli sa inyong invitation po.
0: And thank you po for always saying yes, Director. At Director, linawin na natin ito, unahin natin. Ang sabi niyo po, 47 out of 100 projects are red flagged. Ano po exactly yung red flag na nakita niyo dun sa 47 projects?
2: Well, unang-una po, yung proyektong mga nakita po natin, 1.9 billion yung kabuuan, isang contractor lang po yung nakakuha. Tapos ito po yung comprise of 100 projects na ito, no? So doon pa lang po, kung isang contractor lang ang laging nakakakuha ng proyekto sa isang lugar, eh siyempre po, magkakaroon po ito ng pag-iisip na kailangan tingnan dahil kahit po sa competition sa Philippine Competitive, medyo may mga katanungan pong kailangan sagutin. At hindi naman po ito nangangahulugan kaagad na ito ay may anomalya o anuman. Kailangan pong suriin at busisiin. At yan din naman po yung sinasabing kahilingan nila na tingnan at imbestigahan kung ano ang sinasabi ng mga dokumento. Ano po.
0: Mm-hmm. Ilan po dun sa 47 ang questionable talaga? Anim po ba? Yun ang nabanggit ninyo?
2: Tama po yun. Dun sa 47, actually 51 po yung total na. Nung tinignan po yung ipinadala pong sa PINA together with attachment, 51 po na project ID ang hiningan po ng dokumento. Sinasabi na po natin sa DPWH. Kaya po nasabi 47, eh meron po kasing isang proyekto dyan na 5 beses po pinondoan na iisa yung coordinates. So doon po yung tinitingnan. Yung 6 po, yun yung tinitingnan po ngayon na mukhang kandidato for ghost projects po.
0: Ang sabi niyo po kanina, 1.9 billion pesos yung pong halaga nito mga proyektong ito. Nasa iisang contractor lamang po na i-award.
2: Opo. Opo. Tama po yun. Opo. Pero dito po sa atin pong sinasabi na 3 contractors na po ito dahil there are other projects na meron po tayong nakikita na yung sinasabi nga natin na red flag, mukhang meron pong kailangan mas malalim na tingnan po base po sa ating pagsusuri.
1: Tanong natin siya kay Director, ano po ang project description nung 5 beses ka ninyong naponduhan?
2: Flood control din po ito eh. 5 beses po yung pinunduhan, iba-iba yung title pero yung coordinates po iisa lang po. Isang coordinates lang ng tinignan. So actual pong pinuntahan yung mga lugar at kinuhin dokumento. Pero ngayon po, kailangan po nating suriin, tanungin po yung mga involved po rito. Ano po?
1: Oh, kasi pwede naman ding iisa lang ang coordinates, iisa lang lokasyon, iisa ang job description, tapos pinoponduhan taon-taon kasi hindi natatapos. Pwede naman yun ang maaring dahilan. Pero iba ng usapan yung pinoponduhan pero wala kang makita ang proyekto.
2: Kapit, hindi po taon-taon eh. Sa isang taon po eh. Mm-hmm. Pinonduhan po. Tapos ang presyo po pare-parehas, 2 million, 3 million po.
1: Sa Matina district ito?
2: Nung pinuntahan po yung lugar, wala po yung proyekto.
1: Sa Matina po ito?
2: Hindi ko po ano yung eksaktong lugar, ano po. Pero nando doon po sa mga findings po nung may face po mga...
1: Sa district ni Congressman Pulong? Sa district?
2: Davao City po yung description.
1: Oo.
2: Ngayon, lumalabas po, parang distrito po niya dahil mas daw na pa nga po siyang nagsalita.
1: Mm-hmm.
2: Hindi naman po siya yung ating sinasampina. Sinasampina po natin yung contractors at mga opisyalis ng DPWH. Kaya ang ating pong pagkabigla ay kung bakit siya ay parang kaagad na nagre-react po. Parang inaako niya na distrito niya yung lahat na tinignan. Dahil ang nakita po natin dyan, Davao City, yun nga po yung description po natin.
0: Mm. Pero ang sabi nyo nga po, ang pinapasampina nyo, DPWH and yung contractors. Pero,
2: at yung mga contractors.
0: Oo. Pero dahil nga po may buwelta na, may sagot na si Congressman Polong, papatawag nyo na rin po ba siya? Paano po ba yun?
2: Hindi ko po nakikita pa na kailangan siyang ipatawag. Mapuwersa siya, nagsasalita ng pusa sa social media niya, ano po. Kasi po, ito naman proyektong ito, ang nag-implement po ay ang DPWH. Kaya naman po, kahit po yung ibang mga flood control issue, kung makikita ninyo, yung mga nakasuhan na po sa iba't ibang lugar, hindi naman po napapasama yung mga congressman. Mapuwera na lang po yung binabanggit ng ombudsman, ng congressman na yung contractor po na tinatawag.
0: Mm.
2: Sila may direct na conflict of interest na sila yung nakontrato doon sa proyekto sa distrito nila. Dito po sa kaso ito, malinaw naman po at makikita po yung inilabas namin mga subpoena na pinapadalan po yung mga contractors at yung mga opisyalis po ng lugar kung saan ginawa po yung proyekto ng DPWH po. Kaya nagsalita pa lang po ako, nag-react na kaagad na marami na po kaagad tinasabi. Kaya ngayon po, magiging siya na mismo ang naglagay sa kanyang sarili na maging parte ng investigasyon. Ano po?
0: Director, paano niyo po sasagutin yung sinasabi ni Congressman Paolo na selective justice daw po kayo? Paano niyo po ba pinipili yung mga lugar na inyo pong iimbestigahan?
2: Well, paano po naging selective justice? Matagal na nga pong naimbestigan yung ibang lugar at may mga nakasuhan at may mga nakakulong na nga po sa ibang lugar. Ang mahirap po kasi pagka sa Davao yung iniimbestigahan natin, ang laging depensa, selective justice, sinisingle out. Hindi lang po itong kasong ito tungkol sa flood control. Yung ibang kaso rin po na aming ginagampanan, kagaya po nung nireed namin na substandard na bakal at medyo radioactive, sila rin po yung nagre-react na Davao na naman. Pero hindi po tayo driven by politics dito eh. Kung saan po tayo dinadala ng epidensya. At kung meron po silang ina-identify na ibang lugar, malaya po naman sila at obligasyon ng bawat isang Pilipino na magtungo sa mga ahensya na maaaring mag-imbestiga, ipakita po yung ebidensya. At wala pong pasubali na ang aming pong ahensya, kung may dinala sa amin ganyan, ay aming pong iimbestigaan.
0: Oo, basta pag meron lang po kayong halimbawa, dinala sa inyong opisina, narinig sa balita, halimbawa, may kailangang imbestigahan, ganun po. Paano po ba natin ipapaliwanag doon sa sabihin na natin mga supporters si Tun Duterte, halimbawa yung sa Taguig, yung ito ngayon sa Davao, ang tanong nila, paano nga po ba talaga ang criteria ng NBI kung aling lugar ang uunahin na imbestigahan?
2: Well, alam nyo po, yung nangyayari kasi, DJ Chacha, ang publicized na iniimbestigahan yung mga lugar kung saan may mga personalidad. Pero I just have to tell you, lahat po ng lugar, we have 27 pending areas pa ngayon na iniimbestigahan. Iba-iba pong lugar yan. Hindi lang po siguro kinocover ng balita. Hindi sinasadyan siguro ng mga plakers na iba't hindi cover. Dahil hindi high profile yung nakaupo ron o yung politiko doon. Pero the records will show na talagang lahat naman po ng may issue ay amin pong iniimbestigan, maliit o malaking kaso po. Lamang po, ang interest lagi na tinatanong is saang lugar yan, sino yung personalidad na involved. Kagaya nga po nito na hindi Davao siya at maaari sa distrito nga ni Congressman Polong Duterte, pero hindi naman po nangangahulugan na doon lang yung iniimbestigahan namin. At I can show na ang dami pong lugar na iniimbestigahan. Gaya na sinabi ko, ang Mindoro po may mga nakasuhan na. Ang Bulacan may mga nakasuhan na. Pampanga, Tarlac, ongoing po investigation. Sa Cebu po may kinasuhan na rin. Ongoing po sa bawat region na may opisina kami, meron pong autonomous and independent investigation. Yun pong aming mga regional offices dyan.
0: Oo. So, hindi po tinatarget ito pong mga kalaban lamang ng administrasyon sa gobyerno. Doon po sa mga binabanggit nyo na iba-ibang lugar to, meron po ba nakasuhan, halimbawa kaalyado ng Pangulong Marcos Jr.?
2: sila na nga po yung sinasabi mismo, kamag-anak na nga po mismo yung nakakulong ngayon eh. Si Speaker Martin Romualdez na nga po mismo yung kinasuhat nakakulong dahil sa issue na yan na binabagin natin. Doon po sa Tarlac, yung pong kongresista, kalyado PFP po, member ng PFP, partido ng presidente. So, meron po kami sa Quezon, PFP rin po yung member, investigahan po namin. Ang mahirap lang po kasi lahat ginagawa pong politika. Kaya po, tsaka tanungan nyo po, DJ Chacha, kung paano ipapaliwanag. Siguro po, maganda po, at I think sana, mag-agree sa akin si Gatid, gawin na lang po namin yung trabaho namin, mag-investiga kami, huwag na namin pakinggan yung sasabihin po siguro ng mga solid na supporters nung kanina. Dahil pag tayo po ay driven by those words na sinasabi ng mga tao na may sinusuporta, hindi na po natin magagawa yung trabaho po natin.
0: Oo. Director, nabanggit din po ni Kong Paolo yung inyo pong asawa na congresswoman, si Ms. Ann. Ano pong reaksyon nyo dito at ito po ba ay plano ring imbestigahan ng NBI? And would you inhibit yourself kung magsimula man yung investigasyon kasi mag-asawa po kayo?
2: Baka mas mabuti po kung meron pong ebidensyang hawak si Kong Pulong. Eh siya na po magpunta kung saan departamento o ahensya o government office na maaari mag-imbestiga, eh baka pwede wag na po sa NBI dahil baka kahit ano maging investigasyon niya, eh sasabihin eh bias ano po, no? Pwede naman po siya, nasa kongreso siya, congressman po siya, di, ireklamo niya po yan. Kasi po, nakita ko po yan, may nagpadala sa akin ng post niya base sa isang vlog. Na vlog po, na mga video, kung ano-ano. Eh baka yun po yung marites, eh, dahil wala namang dokumentong ipinapakita o hawak ano po. Pero I will not be the one to lawyer for my wife. I'm sure yung asawa ko po kaya kong harapin at sagutin niya.
0: But
2: dahil siya po yung nanunungkulan, ano po.
0: Pero
2: mahirap po yun. Pag nahuli ka, may ginibistigan sa itong puro mo yung kapitbahay mo.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po titindig na ebidensya sa korte yung ganyan po.
0: Mm-hmm. Ano po. So right now, kayo po, may hawak na kayong ebidensya dito po sa mga tinitignan yung proyekto sa Davao.
2: Meron po. Kaya nga po tayo nagpapasabina para po i-validate natin yung truthfulness, yung veracity, authenticity ng mga dokumentong nakalap. Ito po again, and I will say this, yung pong mga contractor at DTWH na inimbestigahan natin dito, just give them the benefit of the doubt na hindi po sila sasabihin na guilty na hanggat hindi po napatunayan. Lahat naman po ng investigasyon at akusado dumada sa proseso. Hintayin po natin matapos yung proseso.
1: Apo.
2: Ito naman po, pinagtataka ko lang nga, kahit nga po, anong lalo na po si Congressman Pulong, wala naman po tayong binanggit na siya nag-implement ng project. Kung nagkataon mang sa distrito po niya yung proyekto, hindi pa rin po naman nangangahulugan na may kinalaman siya. Unang-una, hindi naman po siya nagpabid yan. Hindi naman po siya yung naging contractor. Unless, ma-establish natin na yung contractor, kabakas po pala siya roon. Or merong testimonya na sinabi yung contractor ang nagputo sa amin dito si Congressman Pulong.
1: Yun ho bang construction company, pwede nyo hong banggitin ngayon doon sa kanin nyo?
2: Papanggitin ko po dahil public naman na po yung dokumento. Genesis 888, meron pong GEMA, tsaka ako po yata yung isa. Tatlo po yan, tatlong kumpanya. Ang pinakamarami po dyan yung Genesis.
1: Okay, Genesis 88 Construction. Ito ho. Okay, yung may-ari nito, identified na po ninyo?
2: Identified na po. Nandun din naman po sa sabina yung pangalan.
1: Apo, apo. Tama po ito.
2: Po yung sabina.
1: Glenn Escandor.
2: Tama po. Yan po yung... Okay. Yan
1: ang pinapatawag para magpaliwanag, no?
2: Apo. Apo.
1: Okay. Sir, timetable po nito. Ano po sa inyo? Sa dami ho ng inyong trabaho sa NBI, ano pong timetable niyo?
2: Tama po yan. Salamat po. Sinabi niyo sa dami dahil hindi lang naman po yan yung talagang tinitingnan na natin. Alam niyo po, certain, isisegue ko lang, naging peace negotiator pa nga po tayo dito sa bang election kung narinig po ninyo. So, ginagawa lang po natin yung trabaho. We hope to finish this in the fastest way. Kung cooperative po yung ating mga papatawag at magbibigay ka natin at dokumento, siguro po in the next 45 days matapos po natin. Sa 24 na po yung patawag sa kanila, sana po dumalo, ibigay yung mga dokumentong hinihingi namin para mas maging madali po yung aming pong pag-iimbestigado.
1: Opo, opo. Sige, so antabay tayo. Sir, kumustahin ko lang, nabanggit yung dating speaker. Kamusta na yung kanyang extortion case pending sa NBI?
2: Ay, ongoing pa po yun, yung pong sa PGM. And nasa korte na po yan. So, kami po ay naghihintay din po ng mga schedule at mga pronouncement po ng korte.
1: Tapos na po sa...
2: Pero filed na po yan.
1: Ah, filed na po ng DOJ.
2: Opo. Filed na. Na po sa korte okay. Yan. Opo. Opo. Ano po yan? Direct filing po yan. Kasi ano po eh, kumbaga di ba, entrapment po yan. Yun ang nahuli, na-inquest po kaagad.
1: Na-inquest nga kaagad. Kaya po, direct filing. Wala pang disposition dito ang court. Saan po? Sa Makati ba ito?
2: Sa Pasig po.
1: Sa Pasig. Opo. Yung pong honey trap, ano na pong development po natin?
2: Na-file na po natin yung qualified human trafficking doon sa mga individuals na involved dito at nag-file din po ng disbarment proceedings sa limang abogado. Ang ipapile po natin susunod is yung pong sa ethics committee po ni Congressman Leandro. At nag-request din po tayo sa Department of Justice ng lookout bulletin po.
1: Okay, opo. Yung pong sa Taguig ba kasama kasi nag-iimbestiga ito hong reclamation na issue?
2: Well, may sarili pong investigation na po dyan yung ano, yung ombudsman po sa pagkakaalap ko po.
1: Ah, hindi na ho kayo tumulong.
2: Marami na rin po yata, marami rin pong dokumentong ipinasa ang Senator Ping po sa ombudsman. Pero meron din po kaming sariling investigation sapagkat meron pong dokumento na nagsasabi tungkol sa reclamation, ano po. Parang ang istorya niyan, nagsimula na tinatapunan ng basura, natapunan ng basura, saka po tinakpan. Meron pong na-establish po na gano'n na pangyayari po.
1: Okay. Dito po naman sa PhilSoc na ito. Ano po ang latest, sir, so far po?
2: Ang dami kong pong pinirman, certain doon sa Pina after nung aming panayam sa nung Lunes, nung sa witness po na sinasabi ko. Siguro po parang mga 30 na individuals po yung pinapatawag ko ngayon at hinihinga ng dokumento na para po makapag-file na talaga kami ng kaso. We are leaving no stones unturned po, kaya inarapat po namin sa Pina. Pinatawag po muli namin yung mga Board of Trustees, incorporators po ng PISCO kasi hindi pa po sila talaga dumalo eh. Ang ginawa po nila nung unang patawag, nagpadala ng abogado, tapos yung abogado po, nung hinihinga namin ng engagement agreement, ng special part to represent, sabi babalik, hindi na po bumalik. So, spark lang po din ng yung process, eh, inasang pita po ulit natin.
1: Opo, opo. Cold run lang po ang inyong iniimbestigahan dito, hindi kasama
2: hindi,
1: yung mga...
2: Hindi po.
1: Ano?
2: Hindi lang po call doon, yung po mga events mismo, yung mga supplies, yung pagbili ng ticket.
1: Yun.
2: Tapos tuloy-tuloy lang, isang na-discover po namin, certain.
1: Ito
2: palang PISGO, hindi siya nag-cease to exist after the e-games. Nagtuloy-tuloy pa rin, naging sponsor ng mga international sports event. At may pumatuloy-tuloy na may pumapasok pong pera. At nalaman din po namin, may mga donations, may mga nakuha, pati po sa platform, may nakuha ang daang meet, mga ilang daang million. Lumalim po, certain eh. Kaya medyo umaba po yung aming investigasyon. Yan po yung sinasabi ko na sana kung mas mabilis at mabigay ka agad cooperative yung ating matawag na testigo, mas mabilis po yung proseso.
1: So, lumalalim, lumalawak, hindi lang cauldron. May mga pangalan dyan na may connection. Well, yung... Halimbawa, yung supplies, no? Merong mga reports na may mga association ng mga sports association na pinapipirmang pilit noong panahon na iyon, mga hindi pumirma kasi may duda sila doon sa pinapipirma ng mga binili ng mga supplies ng bawat association.
2: Tama po kayo, Sir Fred. Parang kasama ko sila nag-iimbestiga. Katunayan, yung mga lumutang pong witness, mga official po ng mga ibang sports organizations po. Kaya nabubuo ito, mas solid po itong kasong papasok po. Pero sinasabi ko nga, sana may yung mga, marami po iba't ibang cases, may mapile ng kaso dahil alam ko po siyempre, may tao naghihintay. Pag sinabing papile, tapos hindi po umaanda, nagkakaroon po ng pagdududa yung tao. Ayaw po nating mawala yung tiwala ng taong bayan sa law enforcement po.
1: O sige, so more or less po, kailan po kaya ito magkakaroon na ho ng linaw kung sino talaga po ang merong mga paunang ebidensya para masampahan na po ng kaso? Ang kaso pong ito, graft po ba?
2: Halo-halo na po, meron pong mga conflict of interest, may graft po, pwede pong pumasok din sa plunder. Yung pong sa Caldero, medyo mas lumilinaw na po kasi yung alabas, ilang beses po na biningan ng bayad, na binayaran. At yung ina-announce na 55 billion noon na gastos is mukhang hindi naman po na ganun kalaki dapat pinapatan po. Actually, may specific findings po kami na yun dyan, Sir Ted. Yung pong nagpapa-apoy, yung parang nasa nagpapa-apoy, naalala ko may isang network po, parang dyan po sa inyo, sa TV5, na pumunta mismo rin sa lugar. At nasabi, baklas na yung nagpapa-apoy. Kaya po pala na backlash yun, hindi naman po pala siya kasama roon, kundi it was only rented for that event. Kaya after the event, tinanggal na po.
1: Hindi kasama sa procurement, kasama sa binayaran, pero hindi pala kasama sa procurement talaga.
2: Hindi po siya procured, rented lang po. Ganun po yung nangyari.
1: Okay, sige. So, sabi ko nga, dami niyo hong trabaho, pero ang amin lang po, pagtangkilik po sa inyo pong pagbibigay ng panahon sa amin pong programa para makapagpaliwanag po kayo, Director.
2: Mm-hmm. Opo, anytime po, Sir Ted, dahil alam ko po yung mga tanong ninyo, nakakapagpigilinaw po talaga sa mga nakikinig sa atin. Kaya pag kayo po yung tumawag, binibigyan po natin ang importansya yan.
1: Opo, salamat po na marami. Thank you, Director. Director Melvin Matibag po ng NBI, at ang aming pong programa ay bukas para po sa panig ni Congressman Pulong Duterte anytime. 6 to 10 in the morning, Monday to Friday. Pero this morning po ay amin na pong nabasa ang kanyang reaksyon dito po sa ginagawa umano na pagsisiyasat ng NBI sa mga proyekto sa kanyang distrito. Again ha, direktamente po, wala pong direktang kaugnayan yung kongresista sa mga proyekto nga, kundi po yung mga contractor po ang siyang pinagpapaliwanag sa ngayon. Ganap ng 16 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you! Panalo ka, sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Excellent. Available, ha? Sabi ko nga kanina, pabili ka na nito kay birthday boy, dito kay tatay. Tatay! Kay tatay Nono Ladingan, pabili ka sa iyong mga chikiting, sa iyong mga anak ng Boss Mastery Coffee. Pero sandali lang, kapag ang pinag-uusapan natin ay transport business, baka mo, UV Express ang iyong negosyo. Sa inyong lahat, ha, ng mga nagmamaneho, kayo po ang aming pabida, ha, sa transport sector. Ha. School service, travel and tours, aba, Photon Traveler is a smart, is the right choice. May pagpipilian ka ng mga reliable Photon models. Traveler X16-seater yan. Traveler XL-19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan, may seat belts for your safety, and malakas ang aircon, malakas ang hatak, ha? Fuel efficient pa, swabe ang biyahe. At kung transport ang iyong negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Ano itong pinalipad na racket ng China?
0: Magulto na.
1: Alam ko sa atin, maraming racket.
0: Iba yun.
1: Yung swimming pool na gustong ipatayo ni Vince Dizon.
0: Swimming pool?
1: Hindi, ano pala?
0: Catch basin.
1: Gusto lang 12 Olympic size swimming pool. Kahapon na interview ko siya. Sumagot, ha? Himala sa atin tawag, ha?
0: Sana laging sasagot.
1: Sumagot siya kasi sabi ko, may question dito eh. Dito sa sabi niya, hindi kasi iba yung plano, iba yung ano, pag sa actual na. Ikaw talaga, Vince. Aww. Di ba may kanta si Pedro Aguilar? Tumawa ka.
0: Oo.
1: Di ba may ganung kanta, boy? Okay, yun.
0: Anong song yan?
1: Anong title ng song nun?
0: Oo.
1: Tumawa ka ba ang title nun?
0: Hindi ko alam.
1: Hindi mo alam yun kay Freddy Aguilar.
0: Kilala ko si Freddy Aguilar, of course. Pero yung anak,
1: kayo.
0: Oo, hindi masyado. Anyway,
1: sige, sandali lang po. Meron lang tayong short break, ha.
0: Okay.
1: May kanta si Freddy Aguilar. Anong title? Tama ba? Tumawa ka? Tumawa ka, tama.
0: Hanapin natin yung kanta na yan.
3: True FM. Sa bawat yugto ng buhay, ikaw ay may palagay.
4: I'm Chef Lau, the Rocker
5: Chef. B1079.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Medic, do we have a medic?
9: Oh my God, ayaw nang tumigil.
10: Feel of pressure!
11: Hindi ko na susunod na bayan o hindi.
12: Naku, patay na, sunog na sunog.
13: Mystery ingredient, Mr.
14: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
15: Oo, aabot yan.
16: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
17: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: Juan and Luel here. Araw-araw, goods ka!
1: True. Director Rino Abad. Ito, mabilis lang ito, ha? Good morning, Director!
2: Sir Ted, magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
1: Kanina po sa aming mga balita, ang sinasabi daw po, more than 10 pesos sa diesel, 4 pesos minimum sa gasolina. Alam ko po, no, na kayo po ay nag-aabang pa sa final po na presyuhan, pero para makapagpa-full tank na kami, ganun ho bang pangitain po ninyo for this Tuesday's increase?
2: Yes po, gasoline more or less 5 peso, diesel more or less 10 peso, and kerosene more or less 7 peso per liter lahat ito, at increase lahat ito na inaasahan next week.
1: Okay.
2: For the 4 trading days.
1: Okay. Ano po ang mga dapat na mangyari para umasa po naman tayo ng rollback the week after?
2: Sir Ted, mayroon ho kasing nangyaring pagbabago. Ito yung sinasabi ko sa inyo na game changer. Kaya talagang lumagpas na tayo sa 80 to 90 peso pump price range. Ito yung nagiging 90 to 100, sobra na tayo sa 100. Ito ho yung petroline ng Saudi Arabia. Ito yung sinasabi ko na pag ito nasira, kasi ito ang exit ng Saudi away from the Strait of Hormuz. At true enough, nangyari na nga ho noong September 10, may attacking nangyari at nag-shut in muna yung pipeline for assessment. 3 to 5 weeks ang estimate ng assessment and repair, kung may i-repair. And hopefully, kung matapos yung hindi naman ganong kagrabe, masunod sana yung 3 to 5 weeks. After that, baka ho, pag natuloy uli yung supply dyan, baka balik uli tayo sa 80 to 90 peso per liter.
1: Okay, sige po. Director, salamat po sa informasyon para po kami magabayan ng mga motorista. Ano po, sa mga panahong ito na mas mainam na yung alam mo ang mangyayari para sa iyong kaukulang paghahanda sa iyong budget. Salamat, Director.
2: Opo, magandang umaga uli, Sir Ted.
1: Thank you. Aray, Diyos ko!
3: Alam mo
1: kasi, baby girl, pati itong mga Hutis na ito kasi, anak ng Huti, oh. Nakialam na po sila dito po sa gera dyan sa gitnang silangan, at tinatarget nila yung Saudi Arabia, yung pipeline nila. Talaga pong ang intention din to disrupt ito pong supply ng crude oil from the Middle East, hindi lang sa Strait of Hormuz. At ito pong mga Hutis na ito ay kaalyado ng Iran. And kung inyo pong pagmamasdan ang mapa sa gitnang silangan, malapit-lapit sila diyan sa Saudi Arabia, baby girl. Kaya ito po napakalaking problema. Lumalawak ito eh. Itong after ng Holy Week, nagkaroon na po ng linaw, di po ba? Pero ngayon, balik po sa trouble. Panginoon Diyos. Patnubayan niyo po kami dito po sa aming kakaharapin na ito. Mga kapatid, ha? Ayoko po magtunog nga na pessimistic, pero dapat talaga ilagay lang natin sa tama itong ating pong sitwasyon para makapag-adjust po tayo so we can brace for the impact. Tindi nito, girl, ha?
3: Oo, yun na nga eh. Ngayon, kung umaaray na tayo, paano pa sa susunod na mga araw o linggo?
1: Tataas at hindi po interest rates natin. Automatic din po ito. Mga kapatid, hinatching si Uncle Sam. Anong bunga niyan? Ha?
3: Lahat tayo apektado.
1: Hindi.
3: Lalo na yung mga pinakamaliliit na
1: yung
3: bansa.
1: Yung hatching niya, lagnat na natin.
3: Yun na nga. Trangkaso. Hindi, di ba? Trangkaso sa atin.
1: Sandali lang po. Ay, nako, baby girl.
3: Pero sige. Mamaya, buti na lang weekend na.
1: Ha?
3: Buti ka mo, weekend na partner.
1: Buti ka mo, meron tayong happy hour mamaya.
3: Yung pa isa, pampahupa ng ating emosyon. At buti, may mga happy anonymous pa rin tayo. Na yan, mga umaaray din ng iba dyan, ha? Pero tuloy pa rin po ang pagbibigay dito sa ating mga kapatid na mas nangangailangan.
1: Sasama ka pa sa rally?
3: Ha?
1: Sa Monday.
3: Sa September 21.
1: Ano ba meron sa September 21?
3: For martial law. Hindi ba?
1: Sino nagdeklara ng martial law?
3: Si President Ferdinand Marcos Sr. na ama ng ating kasalukuyang...
1: Kailan nagdeklara?
3: Tagal na, 1970-something. Tama ba ako? Tama ba ang declaration ng martial law? Kung di ako nagkakamali, 70... Anong year? Basta alam ko kung kailan natapos. 87.
1: Oh, ano 87?
3: Hindi ba? Oo! Ano yung pagkakaalala? anak ko. Kasi doon nangyari ang people power.
1: Hindi. Okay.
3: Oo. 87 yan.
1: Aha. Anong buwan?
3: Nang kung kailan natapos, yung martial law?
1: Sige. Anong oras?
3: Anong oras?
1: Hindi. Anong buwan at dineklara yung martial law?
3: Hindi ko na maalala. Hindi ko talaga maalala kung kailan. September 21 nga. Ikaw pinaiikot-ikot mo ko eh. Ang declaration September 21. Yun nga yung sa Lunes
1: taon?
3: Na rally. Hindi ko maalala. Basta 19-something, 70. Oo.
1: Yan si DJ Chacha.
3: Oh, kita mo, malapit oh. 79 ang sabi ko kanina.
1: Ha?
3: Oh, I 79? Told you, 79 yung binanggit ko sa'yo kanina. Oo, hindi ka nakikinig. Sabi ko, 1979. Sabi kong ganun. 72 pala, 54 years na siya. On September 21, which is Monday. Ikaw ba pupunta sa rally? Sa Lunes?
1: Hindi na mag-uusapan eh.
3: Pero tama no, 1987 natapos. Kasi nagkukwento sa akin na nanay ko niya.
1: Hindi 87. Paano matatapos ng 87 e natanggal si Marcos ng Pebrero ng 86? Alas 9:28 na! True FM! Mawa ka,
4: bakit hindi? We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
5: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
6: B1079 Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: B1079.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Patid.
6: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. MX3, dito ako bilib. Bet88, your ultimate playground.
7: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
6: At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
8: Good morning!
9: Si Chief Edgar Paulo Violan po ang hepe ng Science Research ng Space Security Technologies Division ng Philippine Space Agency. Good morning po, sir, and sorry to keep you waiting. Maganda umaga po. Salamat sa panahon.
10: Good morning po, Sir Ted and DJ Chacha. No worries po. At your service po.
9: Salamat marami. Sir, una po, ito pong rocket na nakita ng mga taga-Palawan, ano pong klaseng rocket ito? At totoo bang ito po ay galing sa China?
10: Yes po. The rocket launch po na na-monitor natin or na-observe natin yesterday, it is a space vehicle launch po. Ito po isang Long March 12 na space rocket na ginagamit po ni China to launch their satellites into orbit. And tama po, ang origin po ng launch nito ay isang spaceport sa Hainan Island, sa Wenchang City po. No? So, nilaunch po to nung kahapon ng 8:32 a.m.
9: Okay, so nangangahulugan po na ito po yung mga naghahatid ng mga satellite sa kalawakan kung saan po pagkatapos ihatid, bumabalik po ito sa kalupaan.
10: Yes po, Sir Ted. As part of yung standard procedure po ng rocket launches po, no, may certain stages or rocket stages ang magde-deorbit or magde-discard at mahuhulog po sa kalupaan. Although, of course, yung satellites po nila, sa space po talaga ang patutunguhan.
9: Kapag ganyan, sir, to whom it may concern yan, ika nga, wala itong... wala kung pagbalik niya sa space no and then magdi-disintegrate siya, wala itong wala hong disenyo na may specific na dapat bagsakan, kumbaga bahala na si Batman ganon.
10: Regarding po yung space objects na magdi-orbit no, or magdi-disintegrate into back to Earth, usually po may deorbiting mechanisms po yan, okay. Wherein controlled re-entry, but sometimes rin po depends rin po sa design ng rocket or design ng spacecraft, it maaring wala rin pong deorbit mechanism, kaya po na observe natin may ibang incidents po na uncontrolled re-entry po.
9: Opo. So ito hong kanilang pinalipad na ito yung uncontrolled re-entry.
10: So with regards po sa launch po kahapon, sir, yung event po is actually just the launching from the ground to space. So wala pa pong wala pa pong deorbiting nangyayari po. Opo.
9: Sige, so ito po yung nilaunch pa lamang nila bago humiwalay yung isang parte, ganun po 'yon?
10: Yes po. Opo. Okay. So pag-launch po nila, Sir Ted, bago pa makarating sa space ang mismong satellite, yung rocket mismo, may stages na hihiwalay po. At yung humiwalay na stages, yun po yung in-advise ni Philsa na may drop zone po dito. So, yun po rin yung concern na we want to address po dito sa Philsa.
9: Yung rocket booster, kumbaga.
10: Yes po, Sir Ted, yung rocket parts po.
9: Ayun, okay. Kapag ho ganyan, yun ho, wala ho talaga siyang control doon. Kapag pinalipad mo yan, bahala na kung saan babaksak yan.
10: Specifically po sa dito sa Long March 12, walang control. However po, nag-designate po yung launch agency ng isang drop zone. So, controlled siya kumbaga na dito po sa area na ito, dyan lang po mahuhulog itong rocket part.
9: Opo. Nag-a-advise po ba ang China pag ganyan sa Philippine Space Agency na magpaparipad kami ng rocket at maaaring bumagsak sa inyo ang debris?
10: Yes, Sir Ted. Yung advisory po ni China is actually through a notice to airmen na pinapadala nila kay Kaap po. So yung counterpart po ni Civil Aviation Authority ng China, nagpapadala ng notice to airmen sa Kaap, and si Kaap naman po pinapadala sa atin itong notice to airmen. Nandun po sa notice na yon na may drop zone sila na there will be falling debris on this specific area. And yun rin po yung basis ni PhilSA to give our own advisories to the relevant government agencies as well as to the general public po.
9: Ayan. So, ibig sabihin po, everything is compliant naman sa international rules yung ginawa ng China so far.
10: In so far as notification as concerned, yes po, sir.
9: Opo. Yung putok na narinig daw, yung parang may sumabog sa kalawakan.
10: Yes po, sir Ted. No? We heard reports po na there was loud bangs over Puerto Princesa. With regards to that, sir, magandang pag-aralan po yan ni PhilSA with regard kasi that will go into sa specific design ng kanilang launch process. However, based sa initial analysis or initial studies ni PhilSA, both nitong launch and yung past experience po, yung loud bang po is consistent with acoustic shockwave na maaaring may shockwave from the atmosphere and umaabot sa lupa. Kaya po narinig ng mga ating mga citizens yung loud bangs.
9: So parang doon sa paghiwalay noong maghahatid na sa kalawakan, para merong tunog yung boom, parang ganun.
10: Yes po, Sir Ted. Opo.
9: Sige. Opo. Sir, gaano kalaki ito na kanilang booster? Can you illustrate po? Example lang, ano? Kasi nalaki ba ito ng ni Chacha? Hindi, joke lang. Kasing sexy ba ni Chacha yan?
2: Hindi. Tsaka yung debris din na nakita sa Tubatahan Reef, gaano siya kalaki?
9: Kasi maghihiwa-hiwalay din siya.
2: Gaano siya kalaki? Kasing laki na isang sasakyan? Paano po?
10: Yung launch rocket po, no, o yung rocket po is yung March 12. Actually malaki po to, Sir Ted. Wala lang specific,
9: kasi laki ng boost.
10: Kasi mas malaki pa po yung mismong rocket. If you look into yung mga kumari, yung SpaceX na rocket, parang ganun po kasi ito po is major space vehicle ni China. However, hindi naman yun lahat po yung nahulog sa Tubataha. There's just certain parts po na nahuhulog. With regards sa size po, so far, no, wala, at least sa PhilSA side, wala pa kaming report sa actual damage or actual na recovery. But if we want to go back dun sa previous sightings, previous events, umabot ng length width, mga 20 by 10.5. Yun po yung
9: meters.
10: Na-recover.
9: Meters.
10: Feet, sir. Feet, sir.
9: Feet. Okay.
10: 20 feet by 10 feet.
9: Meron ho ba yan danger sa kalusugan ng tao kapag hinawakan o ma-expose ka doon?
10: Yes po, maaring may danger siya kasi meron pong possibility na may residue ng mga rocket fuels or substances na sa rocket. Although we don't know for certain po, no, kung nahulog nandyan pa ba siya or nasunog ba siya. But out of an abundance of caution po, kami po sa PhilSA, we advise na sa general public, kapag may nakita po ng debris na palutang or nag-wash ashore, i-contact nyo na po yung local authorities nyo. And as much as possible, refrain from handling by yourselves.
9: Anong material yan? Yan ba, aluminum ba yan? Kasi kung yan ay tanso, baka ibenta ng mga magbabakal yan. Eh, alam mo na. Sa hirap ng buhay ngayon sa mga Pilipino.
10: Ang usual na discarded stages po, no, is yung parang part ng structure ng rocket. So, aluminum yung usual aerospace materials po.
9: Okay. Hindi siya carbon fiber?
10: Meron rin parts po na carbon fiber, but I would say po, based sa napag-aralan, majority ng isang space vehicle and spacecrafts ay aluminum.
9: Okay. Sige po. Sir, tayo po, wala pa tayong ganyan.
10: Sa PhilSat po or sa Philippines space vehicle wala pang ganyan but actually if we remember po yung sa sona ni President magkakaroon po tayo ng test sounding rocket launch next year, so hopefully yan na po yung magsimula ng ating rocket program po.
9: Itong ating kausap ngayon, marami interesado. How young daw are you, sir?
10: Oh, bata. I'm around 33 years old, okay. Sir Ted.
9: Okay. Hayaan niyo po. Pag 60 po ninyo, meron na tayo rocket.
10: Joke lang. In my lifetime, sir. Na pwede tayo makapag-launch from the Philippines.
9: Looking forward. Sige po. Salamat po na marami sa inyo pong paliwanag kasi marami natatakot sa pangyayaring ito. So at least po, inaunawaan po namin kung ano ho ba ito, saan to galing, and then yun nga, yung coordination. Yeah. Last na lang po. Bakit sa atin bumabaksak? Hindi ba pwede nilang i-launch yan somewhere there sa kanilang mainland para ang baksak sa kanila?
10: In general po kasi when we launch spacecrafts into orbit po, no, mas ideal po, mas malapit sa equator and eastward kasi dahil po sa physics ng spin ng Earth. Mm-hmm. So nagkataon po, I would say, no, it's geography na tayo po ay nasa southeast ng China, particularly ng Hainan. Mm-hmm. So, consequential na downrange po si Philippines. Niyan. So, ayun po, sabi nga nila, geography is destiny. Na tayo yung nahuhulugan ng kanilang rocket debris.
9: Pero ito, talagang kapag sila nag-testing...
2: Sa ating papunta.
9: Oo, sorry. Kasi nandiyan kayo eh. Kung wala kayo dyan,

0: both in north and south.
1: Oo.
0: But I would say po yung drop zones po nila nasa eastern sea bound natin. So hindi po sa Palawan, for example.
1: Oo, kasi
0: so,
1: west ang Palawan po. Sa east daw. Dito sa
0: east ng Pilipinas.
1: Pacific po. Ocean area.
0: Pacific Ocean, yes yeah. po.
1: Okay, so salamat na marami, Professor. Hayaan nyo, China, paglaki namin, maglo-launch din kami.
2: Kailan kaya yun? Yun ang tanong.
1: Kala nyo, kayo lang?
2: Ang tanong, tignan kailan?
1: Tignan ninyo.
2: Kapag napondohan na ng maayos ang PhilSA.
1: Salamat na marami, ha? Salamat po sa inyo sa PhilSA. Thank you, sir.
2: Thank you.
1: Salamat
2: thank
1: na marami. Mabuhay. Thank you.
2: Siya Edgar Paulo Violan, Chief Science Research Specialist po at isang engineer din.
1: Alam mo, paglaki ng apo o ganyan din.
2: Oo. Di ba?
1: Space scientist din.
2: Wow, sana all.
1: Oo, kasi sabi ko sa kanila, basta kayo kung ang kukunin yung kurso, yung hindi kaya ng AI. Although AI maaring magkaroon ng mga formal dyan, pero yung gagawa nun, ikaw yung mekaniko ng spaceship.
2: Oo, sa bagay, ano?
1: Tawagan mo na itong pulis kasi magra-rally itong si Chacha.
2: Hindi ka sasama?
1: Ha?
2: Hindi ka sasama sa rally?
1: Hindi, ikaw dapat mag-rally.
2: Ay, saktong-sakto, lahat ng sangkot dapat managot.
1: Oo, ikaw dapat mag-rally.
2: Para saan?
1: Para ka
2: mga hindi pa nakukulong.
1: Para ka matuto.
2: Doon sa mga hindi pa nakukulong. Oo nga. Tatlong beses na tayo na injectionan. Dami ko nakakalimutan. Oo, minsan nga nakakalimutan kong pangalan ng mga nakakasama ko dito eh.
1: Alam
2: para
1: mo,
2: din ako si Digong. Meron akong cognitive impairment. Oo.
1: But you make us laugh.
2: Thank you. And that's important. Importante yun. Oo. Hindi ba?
1: Okay, ito si Chacha.
2: Medyo malapit naman. 86, 87. 72, 79. Buti nga hindi si Hitler ang nasabi ko nag-declare ng martial law. Oh, kita nyo? Hindi ba?
1: Alas 9.44, tanungin po lamang natin itong pulis ha, kung meron na hubang permit itong mga reliista. Kasi nga, Monday po ang ika-54th na paggunita sa martial law declaration ni Senior. But sadly, kung ano po yung issue ipinaglalaban noong 54 years ago, it's the same issue. Hanggang ngayon, from senior to the junior.
3: My SM. As of the 21st of this month, I signed proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law.
4: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: ni. Oo nga. Kung saan ka na, eh, di ba? Kasi, ano magagawa mo kung nasa Pilipinas ka? Ano magagawa mo kung yan ang binoto nila? Nasa linya...
1: Akala ko
0: nasa linya ngayon si Colonel Hazel Asilo po ng NCRPO. Good morning, Colonel.
2: Magandang umaga po, Sir Ted.
0: Good morning. Meron ho bang permit na nakuha ang mga may intensyong magprotesta, mag-rally on Monday?
2: Sa ngayon po, sa latest po nating pakikipag-usap sa ating mga district offices, wala pa pong nagsisecure ng permit para sa rally po sa Monday.
0: Okay. Saan ho ba mga areas ngayon ang inyong concern kung sakasakali? People Power Monument, Luneta, Mendiola, meron ho ba kayong ideya?
2: Yan po yung mga areas natin binabantayan, ang area ng Malacanang, EDSA, People Power Monument, at ganun din po dito sa Mendiola po. So sa ngayon po, sa mga areas po na yan, wala pa pong tayong...

0: mga grupo na nag-secure ng kanilang mga permit.
1: Okay, sige po. Ang inyo po ngayong panawagan sa lahat ng gusto hong mag-protesta, bagamat allowed naman sa Freedom Park, Bonifacio Circle, yeah, meron tayong mga identified na mga Freedom Park, no need for permits, pero doon po sa mga tutungo sa mga lugar na kinakailangan ng permit. Go ahead po, ma'am.
0: Sa ating pong mga kababayan, lang sa mga grupo na nais po magpahayag ng kanilang mga pananaw at mga salo din sa araw ng Lunes, ina-advise po natin kayo na as early as now po dapat po makapag-secure na tayo ng mga permits. Hindi lamang po para masiguro na magiging maayos yung inyong magiging pagtitipon, kundi para na rin po makapag-prepare ng maayos yung ating mga LGUs para po dun sa mga hindi dadalo sa inyong mga pagtitipon. Kailangan po natin ang kooperasyon ninyo para po maging smooth po ang gagawin ninyong mga pagpoprograma or mga pagtitipon. Magawa po natin ang kaukulang preparasyon para po maging maayos po ang daloy ng buhay ng bawat isa. Kayong mga protesters, ganun din po yung ating mga kababayan na hindi naman po dadalo dyan.
1: Opo, kami po yung muling tatawag Monday sa panahon po ng anibersaryo ng martial law para po kumpirmahin ang mga balitang ito. Salamat po, ma'am.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you. Si Colonel Police Major Hazel Asilo ng NCRPO. Sa kalaki ng pinagbago, dati-rati kasi sa Malacanang, ano lang ang barandilla dyan eh.
2: Ano?
1: Yung mga steel bar na movable, tsaka may barbed wire.
2: Oo.
1: Oo, ngayon eh, container na eh. Tatlong palapag na container na.
2: Oo.
1: Eh, pwede mong gawing contest para doon sa, anong tawag doon sa contest na yon? Yung andami mong tatawirin, yung obstacle race.
2: Anong ang contest yun?
1: Oh, meron ako napapanood yung ang dami mong dadaanan na mga balakid bago ka makapunta roon sa iyong final destination.
2: Anong yarn?
1: Marami yan, mga obstacle race. Anyway, ito po, alas 9:49 na. Alam niyo, bukas makalawa, palagay ko po panahon na for us to discuss, no? Itong napaka-importanteng isyong ito. Kasi, sabi ko nga kanina, Monday po, 54th anniversary, paggunita po ng martial law. So kung ano po yung mga issues noon, practically, pareho pa din ngayon eh. Corruption, abuse, hindi po ba? Para bagang 54 years na, para wala pa hong makabuluhang pagbabago. Well, may mga pagbabago. Hindi ho naman natin may tatanggi. Ano ho? Ano ba ang pagbabago ngayon? May internet na. Ayoko na pong habaan pa ito. But ang punto po talaga dito is that saan ba nagkakamali ang bayan? Marami na po ang tumakbo sa halalan at silang lahat ay nangako ng pagbabago. Hindi ba? Lahat sila nangako ng pagbabago. Maging itong mga senators natin, ganun din po yan. Sila ho na mga gusto rin po maging vice-presidente, maging presidente, ganun po, lagi. Pero ngayon, dito tayo nasadlak, lalo pa ngayong panahong ito. So, sa next election, kapag pinag-usapan natin ang 2028, sa lahat ng ating nakakadaupang palad, tsa-tsa, sa lahat ng ating nakakausap, kapag pinag-usapan na ang pambansang halalan presidential sa 2028, ang unang tinatanong nila, eh sino? Para bagang, bakit? Ayaw mo ba kay Sarah? Magagalit sa'yo mga DDS. Di ba? Ang iba sinasabi, eh kasi nakakapagod na. Pagod ka na. So kung pagod ka na, ano ang gusto mong mangyari? Eh sana makapili na tayo ng matino, ng maayos. Ang haba ng binabanggit na sinasabing katangian. Pero ang tanong, sino? Assuming po na meron kang Sarah Duterte by 2028 na qualified, kasi dadaan siya dito sa pagsubok po ng impeachment trial ng qualified, maliban kay Sarah, yan. Sino? Yung sinong yun, sino? Yan ang maganda pag-usapan.
2: Mm.
1: Hindi sa pagtangkilik po, pag-promote ng mga pangalan pong noon nyo pa napapakinggan o noon pa po sumubok o, di ba, nandidiyan na po sila. Sino? Zarina Balba Guevara is the name.
2: Hindi ko masyadong sure. Depende yan.
1: Di ba?
2: Oo. Hindi ko yata kaya
1: sa mga DDS, galit na kaagad sila kasi sa kanila, wala nang iba kundi si Sara lang.
2: Oo, si Sara
1: excuse
2: lang at mga Duterte
1: me, with
2: lang
1: all due respect, excuse me, wala na ba tayong pwede hong kahit pa paano ipagpipilian, magkaroon tayo ng choice.
2: Mm.
1: Hindi ko sinasabing si ganito, hindi, iba naman. Pwede ba yon? Eh, sino yon? Sino yon? Meron bang tatayo dyan? Uy.
2: May uusbo ba?
1: Na mag-aalok ba? Ng maging alternatibo? Alternatibo? Na magsasabi na ito siya? At ito ang kanyang kwalifikasyon at katangian na maari po tayong... Kasi itong nangyari sa atin ngayon, sugal ito na pinasok ninyo eh. Bakit ninyo?
2: Kagalita mo!
1: Okay.
2: Hindi, kagalita mo sila.
1: Winger!
2: Kagalita mo!
1: Pero maganda pag-usapan ha?
2: Hindi, tama.
1: Kasi by next month,
2: oh.
1: Ha? Tag mo! Anong tag mo sa mga waray-waray?
2: Anong tag mo?
1: Ha? Ha October, tag mo na kita mga iduy. Uskatuig na la, filing na. Itong certificate, itong imo kandidatura. Meaning 1 year na lang, October filing na po ng COC. For president and the rest of the candidates. So isang taon na lang. Wala na bang iba? Sino ang ating winner ngayon? 2FM.
2: Eto na muna mga kapatid, diretso na po tayo sa ating winner. Malay nyo naman, baka mas qualified pa itong makakausap natin ngayon kesa sa ibang mga opisyalis dyan ng gobyerno na nakaupo ngayon. Eh baka mas honest itong TNVS driver na ito mula po sa Pasig City. Panoorin muna natin ang video ni Kuya Nestor de la Cruz.
3: Good morning po, Ma'am DJ Chacha and Sir Ted Pailon. Ako po pala si Nestor de la Cruz ng taga-Pasig, Sumilang Pasig. Meron po akong dalawang anak at meron po akong isang special na may Down syndrome po ang aking bunso. Kung papalarin po sana na ako yung matawagan o manalo sa inyong patimpalak, igagamitin ko po ito bilang pandagdag therapy ng aking anak. Para kahit pa paano makaluwag-luwag kami. Napakahirap po kasi ng biyahe ngayon. Lalo po pataas ng gasolina. Ako po ay lagi nakatutok. Tuwing ako'y bumabiyahe alas 6 hanggang alas 6 ng umaga. Maraming salamat po. Ere po ang aking...
2: Uy, walang halong.
3: 105.9. Ako po ay isang teen-based driver. Maraming salamat po. God bless po.
2: Eto na, kausapin natin ang ating Vida driver.
1: Mabuhay ka, Nestor. Mabuhay ka.
2: Vida driver ngayong umaga mula po sa Pasig City. 46 years old. Kuya Nestor, good morning. Ikaw ang iboboto ko. Tatakbo ka ba, Kuya? Hello?
4: Positive.
2: Kuya?
5: Hello po. Hello po.
1: Nestor. Good morning, Nestor.
5: Hello po. Good morning po.
1: Alam mo, Nestor, nabanggit mo, meron kang isang anak na na may Down syndrome?
5: Yes po, meron po.
1: Sino dito? Yung bunso o yung panganay?
5: Yung bunso po, sir.
1: Yung 7 years old.
5: Yes po.
1: Alam mo, Nestor, ako, I can imagine, araw-araw habang nagmamaneho ka, pag nagkaroon ng puwang ang kaisipan mo, itong anak mong itong iniisip mo?
5: Opo.
1: Iniisip mo na sana gumaling siya.
5: Yes po.
1: Iniisip mo sana magkaroon ng lunas sa kanyang kapansanan.
5: Yes po.
1: Sa paggising mo sa umaga, ang mga anak mo, inspirasyon mo.
5: Opo.
1: Ramdam mo ang hirap.
5: Yes po, ramdam na ramdam po.
1: Ano ang ginagawa ng misis mo? May trabaho ba siya?
5: Sa bahay lang po siya. Pagka meron po siyang pa-order na show, may doon lang po siya nagpapaano.
1: So meron siya.
5: Oh,
1: naghahanap buhay din siya kasi nga hindi maaring pabayaan ang inyong anak na ito may kapansanan, ano?
5: Opo.
1: Nag-aaral ba ito, itong bunso ninyo? Ano pangalan niya?
5: Rafael po. Rafael Nesty de la Cruz.
1: Oh, siya ba yung nag-aaral sa SPEN, sa special school?
5: Opo, nag-aaral po siya ngayon.
1: Alright, very good. Sige. Sige. So, magkano ang iyong pangangailangan para dito sa pangangailangan medical, itong treatment at therapy nitong si Rafael?
5: Kasi po, sir, ang therapy niya po, 800 po per hour po.
1: Per session?
5: Po, meron siyang, minsan 2 hours, minsan 3 hours po. Depende po sa mag-therapy sa kanya kung ilang oras ang ibibigay sa kanya.
1: Maganda naman ang effect nito at resulta itong therapy ni Rafael.
5: Ay, opo sir, kasi yung therapy niya po, ano po yun, behavior therapy saka speech therapy po.
1: Oh, speech therapy, very very vital yan, important kasi alam mo, sa school yung mga bata, kapwa bata, usually binubuli yung mga may kapansanan eh. Kaya importante ito talaga para sa, din sa kanyang self-confidence ni Rafael, di ba?
5: Yes po.
1: Mm-hmm. Nestor, ano ang natapos mo sa pag-aaral?
5: High school lang po.
1: Taga saan ka talaga?
5: High school graduate po.
1: Taga saan ka?
5: Taga Maynila po kasi napangasawa ko po taga dito sa Pasig.
1: Mm-hmm. Itong minamaneho mo kanino to?
5: Nasa Bayo ko po.
1: Magkano boundary mo?
5: 1,000 po.
1: Ngayong mga panahong ito, magkano na iuwi mo araw-araw?
5: Depende na po. Pinakamalaki na po 1,000 sa isang araw.
1: Ilang oras yun na pagmamaneho?
5: Pinaka-biyahe ko po 6 to 4, 6 to 3, minsan mga ganun po. 6 na umaga po hanggang alas 3. Nang hapon lang po.
1: May day off ka ba?
5: Wala na po, sir. Hindi na po kailangan makapag-day off eh. Kasi maraming binabayaran.
1: Nangungupahan lang kayo?
5: Hindi naman po. Doon po sa Binan ko po.
1: Ah, nakikita ra kayo sa Binan?
5: Opo.
1: Ikaw ba'y tumutulong din sa Binan mo?
5: Siyempre po, kung ano po pwede ko may tulong, sir. Ginagawa ko naman po.
1: Oh, kasi kung nakikita ra ka sa Binan mo, paano ang kuryente nyo? Paano ang tubig ninyo? Paano yung ibang pangangailang?
5: Bali pong kuryente po namin, ang sumasagot po yung bayaw ko, pakatapos po sa pagkain naman po yung sa amin, ng asawa ko.
1: Sige. Okay.
5: Tatubig, you know. Bali, hati-hati po kami.
1: Oo. Sino itong negosyo ng misis mo, magkano puhunan dito?
5: Depende po sir, kasi pinakamarami order niya sa isang araw, 200 pieces po na siomay.
1: 200 pieces?
5: Opo, na siomay po.
1: Oh, sinong kanyang binebenta, mga kapitbahay ba o mga kaibigan lang?
5: Yung kapitbahay lang po. Pero minsan po, pinapa-order niya po tapos yung mga kapitbahay na po ang pinaka-nagbibenta ko.
1: Okay, sige. Kung bibigyan ka namin ng 5,000 piso, saan mo balak gamitin?
5: Ano ko po muna sa isang linggong therapy ng anak ko pagkatapos kung sa sobra po ng bagya, idadagdag ko po muna sa gas para kahit paano maging maayos po yung biyahe ko. Kumita pa po na mas malaki.
1: Sige. Oh,
4: B1079 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
6: Time check brought to you by
7: Playtime Entertainment. Born for happiness. Play-

0: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, bisa layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya di maigmata sa bumian.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malagang paalala, ang iBerry hindi ka makahita pag gamitin pag gamot sa mga kuya.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Hapride Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Hapride Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Shabbos's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
4: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
6: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: the night.
1: Kabasa's radio time. It is now 2 o'clock.
2: Time check brought to you by
3: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ng sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media quality and prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: may gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.
2: Tara na!

Hi! Hello! Good afternoon, Philippines! Good afternoon, Region 8! Hello, world! Mayong hapon, kanyang tanan, mga higala, mga pahinga kulob, mga kapatid, mga kabarangay, mga kuya, mga ate, kumusta po? Mga pahinga kulob, inautunta nga na kita mga pahinga panlawas, nga namaupay nga panginabuhi. Yun ang sinasabi ko. Nga, siyempre, ang importante, bisan sugalit aton kabutangan, kayod. Ganoon naman talaga ang buhay. Habang may buhay, sa'yo ibibigay ang aking buhay. Ayaw nga tanan buhay-buhay, ha? Pantukan misis, para kan misis. Ngadto kan mister, para kan mister. Ayaw nga doon, kiridawan kirida to, ha? Bawal yan. Okay, sige. May naliwat na itabo nga panmusil hiniskwilahan. Hasout ko tabato. Yan na lo. Ha? Ano na ba ini? Kalibutan? Mga kabataan? Nanmusil. Tulo. And bali upat ang nadarangan to hospital. Pero base na ito nakuha nga report, bangin tulo na. Inti-check nato nini, tulo na ninawat ang kinabuhi. Ang nagpusil ay kudos ta pa. Wala na siguro hinikalag. Ang nagpusil, nagpakamatay. Naglugaring. In short, nag-suicide gap. Grabe, ano na ba ini? Ano na ba gititinudunit yung mga pagtaga? Amot nakakatuyo ito nga. Ito nga yung mga cellphone. Ito nga may mga gadget. Ito nga baga. Ay, nak. Damula. Susulod-sulod dito utok. Maaraw naman kita, pastila. Ano lang talagang gagawin pag ganyan ang buhay? Dito ni ha South Cotabato.

Grabe ano. May tabo pa mo sila. South Cotabato. Anong eskulahan? Panga. Panga. Ano, ganda, no?

Ay, naku ang buhay. Hindi ka nakakaintindi. Ano ba ito, mga kabataan na pagkana? Diin ito na nga po sila. Matak na pakausahan. Kaya nga dito iskula, nagpapakadraliwatin mga inin pusil. Nakakasulod. Nasa rin nga ni sekretary. Ang gara-gara kasi ng buhay. Nga mag-strict na pagkasulod mga iskula. Nagpapakasulod lang niya. Pero ano nang tabo, ha? Linya San Jose National High School, Tacloban. At tapos sa Ateneo Dida, Zamboanga. Tapos yan na ha, South Cotabato. Logo na, no? Matindi, mga kabataan. Itda ko nga pakihan na bakit kayo nagkakaroon ng mga baril. Saan ang galing ang baril? Kanino? At sino ang may-ari ng baril? Anak ng waiting naman kayo. Mapapareho na kita dito at ibang mga naso. Gumaya na mga pusilit, mga bisan nito, mga kag-anak. Nagdadala na pati mga anak. Delikado. Gamit na sinisiringin. Bumabot na nga ninyo administrasyon. Waray na. Waray na respeto. Tika nga dito presidente, nga dito boss. Wala na eh. Di ba? Mamay ka man itong bisan nga na dito Burungan City. Ha? Ang ginhimo nga fiesta. Padulong. Padulong ha? Nakadaan mayor, nakadaan police, nakadaan mga teachers. Padulong. Parahin ng mga bandahan, mga eskulahan. Anong binuhot? Nagpalabay-labon mga lingkuran. Imbis nga padulong, padudlong ang natabo. Yan na, di diya South Cotabato. Panmusilo at inistudyante. Upat. Ang mga naigo. Tuluhin niya na itong the critical. Pero may da na inawat ang kinabuhi. Labot lang ito na nagpamusil-pusil. Iyang mismo nga namusil. Ano nag lugaring. Pagpusil ay kalugaring ang liwat. Grabe ano. What's happening now, Mr. President? Criminality. Sumubra. Corruption. Sumubra. Drugs. Sumubra. Ano na ba ini? Wari nalang sapayan hiton nga baga. Ha? Anong wari sapayan? Kaya puro si Tonigo. Criminality. Kita mo, pamumusila. Malagitin yu-yu. Wari na gamit. Pag pinaskulahan mga kabataan, kung mga sukodin yung wari mga batasan, wari mga disiplina. Katuluit mga magturot do. Hindi na tinuto, hindi na tinatahod. Mamay ka man itong bisinada at atubangan at mga maestro-maestra. Arit atubangan pa nga ni Presidente nagrarally. Ano wari itong mga barabatasan na? Nadiri itawin ng administrasyon siguro. Parang ganun nga ano. Letera. Hay nako, Lord, patawad. Basta tawarin mo naman itong mga taong to. Bangin di rin maaram, hindi rin gimbubuhat ngayon na rin mga kagawian. Hay nako, thanks God, it's Friday! Sa 18 na luwat kita, hindi bulan ito Pebrero! 98 days more to go before Ninong and Ninang to remember until Xmas time. Hay nako. Mga Ninong, mga Ninang, mga politikong gunggong, mga Pasko na, tagi-tagi mo't manggad kami. Iskala talagunti, nga ratag, basta tuod. Papreho naman lang niya na puro panalapi. Mga tikasan, mga kawatan na gobyerno, tagi-tagi nalang kami. Misla, siyang paman, siyang pan-engineer didi, misla, pan-resnack, sir. Ay pa. Nakawat nga ni ano. Sige, sige. Nga rin kita. Gulat pa kita yung report, engineer. I-check daw nila ha. South Cotabato engineer, kung may dadida report, hiningan ni tabo. Kay una-una kita hiningan ni tabo, yan na nakakuha. Ini dito ha, kay ni tabo kanina, mga alauna pasado, dito ni eskulahan. Panga,
High elementary school. Panga? Alo, gadano. Inkadelikado. Nakakatakot ala eh. Man? Oo. Oh, panga? Banga? Ano ba't pagluwas inip? Banga, panga? Adi man, mga kasangkayan. Makalilis ang anong panhitabo. Bisan ako nakakasaring ako. Ano na ba iniyan na? Usang estudyante sa Maran. Ano sa nga magpamusil ini nga naitabo dito ha diri banga panga ha panga National High School ha South Cotabato. Nako panga maigo ko nga din panga di ka na gunin baga sus Ginoo ko ay nako man sa Maran may na diri na kay upat ini na report sa pagkena upat dili uso pa lang ang report nera. So upat ini may ada unconfirmed report nga tulo na iton inawat ang kinabuhi. Ano? Ano ko dito? Mahuman mo sa kabut siguro nakasabot nga may na niya inawat ang kinabuhi ning nan musil nag lugaring liwat ya, nagsariling nagpa baril sa sarili niya. Nako. Ini nga panga National High School habong tuhan panga banga banga South Cotabato. Ano pagluwas ini panga banga banga panga bahala ka mo basta dito South Cotabato kaya wala pa makiningad to. Anyway ini yan ang panhitabo yan na ha yan ang kulob na hitabo Biyernes. Grabe ano kalilisang ada anong taman ito niya na pag sulbar na liwat nino ito nang baga nagburuhaton nga bata ngan kay kanan high school ini kasangkayan nga eskwelahan ha South Cotabato ani ba na darang adto ha South Cotabato Provincial Hospital inyo mga mag-eskwela mga estudyante high school eh oo so yan ang ginaalin susunod dito mga kapulisan. Mga kapakyan na lewat kita ini hinuban tangihid nga pusil kang kanay ito ang kaya nung nga nakuhod nga pusil gin ito gin dinaradara ito nga estudyante ay nako madamo na lewat nga iparakyan na di mo need picture oh. Ano yun bumalain motokoy ay estudyante mga Samaran. Tapos ang suspitsado nag posilay kalugaring yung liwat. Sige. Alin susunod naton ini ha? Yan na pala ini mga pasado launa na tabo kasangkayan dito ha panga National High School. Man. Panga o banga? Yeah, naklaklaro. Panga, banga. Banga ada ini banga. National High School South Cotabato. Anyway, paatag na naluwa dito mga or ano yun, nag-investigasyon, nag-investigar. Ogo, police, naluwat. Mga maestra naluwa, involved na naluwa, hindi nga maiigo. Kaya ano yun ni sir, ma'am, nga di rin yung nadidisiplina. Kaya nag-eskulahan din, nag-check kung paano pagsulod. Mga ID, iti ba nga nag-eskulahan, no ID, no entry. Ma'am, maeskulahan ito nga iba, ha? Pero nakakasulod man lagi, ha? Kasi diri duruhin kay strikto. Sana, sana kung makaluluo ito niya at pamilya, no? Ano ba talang gagawin natin dyan? Pag-strikto kun talaga, mag-strikto na pagpapasalod mga eskulahan. Mga pribado nga nag-gobyerno ng eskulahan, gobyerno gud, eh, kinahanglan gud talaga, pindrahe mo, security ka ng gobyerno ng eskulahan. Mga security pa nga mga tanga-tanga. Ang gobyerno ng eskulahan. Ay, naku ang buhay. Oras sa Bukos nga Pilipinas. Alas 4:42 na. Kani kita. Kita ton mga himang rawo na ton pan-Biyernes ng edisyon. 10 pesos nga increase. Hiton diesel.
Sunod nga semana, Martes! Naku po! Adi na, kauyo. Update. Hanay tabo nga inin panmusil. Ha, banga. Banga. National High School, ha, South Cotabato. Ha? Unumnan inawat ang kinabuhi. Oh my God! Ba't ganyan? Wag naman po. Grabe ano. Laga dito. Unom na. Jesus Maria Joseph. Hapag kaya na, panayang pa itong investigasyon na ginihimo itong kapitong Philippine National Police, lakip na ining eskulahan hatanga Banga National High School sa South Cotabato. Yun. Pati naman sa Mindanao, sa Cotabato, hindi ba nag-ano pala? Nag-eleksyon? Ay, nako. Hindi ko maintindihan ang buhay. Mga kasangkayan, didihamon. Thank you, Lord. Umurang gihapon. Kapaso-paso kanina. Tumigdaliw at yan ang pag-uran. Wala, sana. Uran na, maganda kami. Uran na. Bis na lang mag-aga. Basta mo si Taga, humpay na. Humpay na. Uray na. Sige po, uran na lang kami. Yan ang bus Taga. Para maka-experience naman kami yung tubig. Nga, yung guti ay nga babaha. Bis naman labag ayaw pagpatuhod, ha?

Nalilood kita, mga kasangkayan. Man. Hala. Amo na ini. Hindi na gulin matutuhay ng at pagtagatubig. Hindi naman yan nakapot yan at prime water. Inchik naman. Pamilya Villar. Nga napira nga mga water district official. Pinakakasuhan Hingraf. Knockout! Man. Sigurado ako inihira na pamilya limbag ini at tugod init kontra. Sigurado good ako kung masugad ini ta kita ato sinado kay Dudu ha magbugto ato sinado anakan money kwarta bilyar man. Basta makikwarta nga ni Madam Cynthia Villar. Oray na ito, Maria. Kamu ni Tere Chalapi. Di na lalo ko ni pinanahatag. Nagtagan mangan kita ka mag-uban po sa gobyerno, di ba? Ay nako. Sige. Naliluot kita kasiang kaya. Nini yung mga kainchika natin kadamulay ni Barko! Ano nalutin ni? Barkohan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR binanggaan han kanan China Coast Guard kabaybayunan han Palawan. Nang titing itong mga inchik na ito talagang mga waray mga barbatasan talaga ng mga inchik. Pero kay waray manuot gamit it presidente ginihimo man lalot nga murulayan hitin yung mga kainchikan. Hindi rin man nga talan, pero karuksin yung raog daog gunla. Kung di rin ito nagsusugod yung mga kainchikan, himbaga, panginaangyang, sinayabo kumbaga. Ayaw ga, ayaw ga, di rin itong maupay. Kaya di rin nabali ito maupay, kita hakaman itong sarakyan natin. Barko ang kanan Bureau of Fire and Aquatic Resources, Bureau of Fisheries, sorry. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, babanggan ka ng China Coast Guard. Hindi ba itong mga lurong-lurong? Yan ang ayaw natin. Kung dapat kung tasukod hining ang mga may mga problema, tinututukon dahil ng presidente. Tama na noong nga. Sa bagay, noong presidente, hindi rin man ito bangag. Hindi ba man lutan ito niya? Diba? Pag siya rin nga, nabanggan niyo. Kinanglan, huwag batong ka mo hini. Hindi kay yoyoyo kay bang kita kontrahon. Sayop na nga ni ora-ora pa man. Binanggaan o report, binanggaan barko. Binangga kasi sing dun hiram binangga dire kita. Oh, sa ilugod pag binantayan tin ni gobyerno tin yung mga bilyar nga kakasuhan na liwat. Adi pa. Oh. Paspasi kay unit oras. China nagbabala sa Pilipinas. Sa planong Taiwan office sa Cebu. Ha? Ministry of Foreign Affairs. Plano in Taiwan office sa Cebu? No, good money doon. Maghihimuhin ka ng opisinit ka ng Taiwan din sa Pilipinas pero ato Cebu. Waray ang Manila. Ano kayo na adire ito ng inchik? Inchik baboy. Inchik wasay. Agad ito. Ay nako, ano na ba kitahin eh? Mininaw-naw na lang kitahin eh, mga kainchikan. Grabe ano. Halayan paghihapon kasangkayan yung mahimang rawon. Department of Foreign Affairs. Otro pa yung opisina, walang gamit. Ha? Tumangging magbigay ng detalye sa kinaroroonan ni Saldico sa France. Ano ba nga? Hindi ka nga dito, France eh. Oo, kaman ko Germany. Nasa nga ka France. Katapos nga ito pa ka Japan. At the France? Ura-ura man. Eh, lihat maaaram. President Pilipinas? Ura man, liwat ka mo. Ura man, hanit yung intelligence fund. Mga sir, mga ma'am. Dato may parakyan ako sa Shanghai. Ay pag-aaral. Hindi na nakakaintindi.

ano ni? Kakabati man ako engineer iton hagaan na si don Quran. May sounds ah di dito ano itong hato. Okay okay. Sige nga di kita mga kasangkayan. Mopay nga ni itong headphone engineer. Takbusis na ako pwede ni headphone. Takpamati. Pamati ko lang ito. Nahuna ko lang dahil ni. Ladies and gentlemen, what now? Baka lahatin ni. Ano yung DJ? Wala yan! Ayun. Iba man kita. Nga di, kita kasyangkayan. Hindi yan na nga aging pahamtang Department of Foreign Affairs nga waray magpa ininhamtang paghatag hindi talgi kunhain iton kabutangan ni Hadwanay makisalapi nga nakadahi ang pagpirman salapi olo mo dito salapi makisalapi waray pang mga kapamatundi ay nakadahi hiya ang chairman Han Committee on Appropriation. Nag-appropriate ka nga ni Karungsin yung nanahay mitsalapi. Oh, Karungsin yung nanibang mga congressmen, magpakisalapi. Parang ganun. Nakakarawat. Itong, ano ito? Malita? Kung napalit na. Nabayden nga ni Ada. Pero malita. Ay, nako. Tob-tob din, hindi ka tapusan nito pag inimbestigar. Ala kayo, wala tulad ganda. Ngayon pag kahama, kung hindi mapamatudaan, hindi hapag yan, di ba? Eh, Jesus! Alams na! Ingay pa! Nangin mali ng puso! Waray, baga na itabo, bisang kung may upat nga namatay nito ang eleksyon ng Barm, Mindanao. Ganda, no? Alain paghihapon kasangkayan nga mga himang rawo naton yan na. Senado. Ini. Oo. Inin kinanglan mo panginaano mo sabutan ko din. Ano ko talaga? 2/3? Ha? 16 votes requirements. Ang pagtaka-impeachment. Ha? Kinanglan mo panginaan yung mabaroan nila, ano ba talaga? Pipira ka mga mabutos para ma-impeach. Yan talaga, ma-impeach. Oo. Ay, kung magkakaurusa nga 16 ang tanan, ma-impeach ito. Pero kaya na yung dudo ha, gumawa sa ito man, bilyar. Di rito niya mahabot niya 16 na. Sige la. Lato-lato nga. Baga di rin maupay ini nga ibang mga senador. Di rin pwede. At mga senator judges na di rin nga disisaysing kulang man kita. Itong kulang pwede ni ato nala iban-ibanan. Ibaray ka dito. Kung di rin matuhay at disisays. Ano ba? Tihimoon. Di nalwaray. Nalagaan na ito. Ito nala na sulod. Pag buruto sa kita kunhain. Jesus kay Daog Gadera. Maghihapon. Sige, kita on tayo niya. Basta ini nga 16 votes requirements parahan impeachment kan Vice President Sara. Pangingina noo na. Baga, nuturatong ta. Hain ko din nga era 16 nga nirahin o ini baga na rin nga. Ha? Asa nga impeach ta na na? Dah! Ay hindi nga anit niyo ma-impeach huwad man liwat ka mo sering nera sering kita at haluyo ay kundi niyo ma-impeach kung ma-impeach di huwad man liwat ka mo ala sige ayalak ni pagbasula Jess Pesos di na itong Martes it bayad it presyo na itong diesel Jess Pesos. Aguy, nako, adoroy. Pero may gasolina. Shit, eh! Ginoo ko.
Shailo, ang red ni saog-saog na naokoy ang Malacanang masuhugo din ni Warag talaga. Hindi nito pwede magpahabubot mga presyo't pangunang papliton to yaw ka man. Kinargahong kahit ang babisikletahan mo na doon sa kakarton ng gasoli nga inin mapalot niya mo ha grocery labi na kung salmon. Hindi mo ito pwede ni mag-inroll sa ahon mo may ito mga kinakarga ito mga barko. Pataas yung presyo ito ni pangunang papliton. Eh kung tulog ito yung presidente ng bangag wala ito na. Ini rin mo itong natukaturong ang bangag presidente na mamati mo itong nanginginaan kamugod. Sige Marcelo Baby nila ito September 21 diba sunod nga Lunes 21 na Marcelo magrarally maabot kasangkayan pira 15,000 ng mga kapulisan ito naka-deploy ha Metro Manila nga ma-tinder hinihiton September 21 Marcelo Rally hala ka mao kung ma-timing mag-rally Marcelo Pagod bida lumambag ito ni anamdaman ng mga tao ayaw ha, ayaw ha ayaw, kaya nadiri ka uyo, ayaw kong ito pero kung maruyag ka mo, wari kung may himo nasa nasa yung kayaw kong ito kung di ka mo mapasakdo nala may mga buot naman kayo birahit niyo tuwit niyo, lusubit niyo umalakan niya kung nasa mga karuyag kung para ha, kung minahong ka muna relax ka muna baby yung mga Marcelo babies. Okay. Boy daw, magano man kita mga kasangkayan, mga brothers and sisters, kaya itong oras ng panahon, di naman, paspasay man. Ang arang gapo natin mga kasagabay di Master Control, ha Engineering Department, ha IT Department. And syempre, pasalamatan gapo natin Chief Executive Officer, at the same time, President ang magkalain-lain ng mga FM station upod ang Ormoc City ginagiliwat kami Sir Bob Villanosa. E liwatan niyo, buskang sangka niyo sa Rugon, nakanginan membro ko na asa anak sa pobriya. Ay, di rin ka pobriya na pagtrabaho nito ay labawan nga tanan pagtangkod pasalamat din mga garaho ngan katapusan sacrifice. Sacrifice is the way to success. Ani abos nga sangkay, say lokaw yo Pedrosa. Mapay nga kulup, salamat tani pamati. Ngan kumusta kamo? Happy weekend. Bye bye you. Choose.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
3: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.

0: Daycare Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yun sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Oy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.1

0: mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
4: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.